0: akong sugar, eh, madlock, mangkukuog ka ng...
1: So, kung nakaipanin mo na...
0: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, yun niya. Wala na, normal na yun.
0: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
1: Kanya, ang imong...
0: Di na tayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon. Normal na sad.
0: Na, grabe. Mura na yun ang midbagong ninyo.
1: Nga naman. Gani. Nga naman, bi. Nakota na si Idol 26. Nga naman kung mura mong bagong ninyo. Nga naman.
0: Ang angkay. Makakuan man mo ko. Kanang makakuan ko ba nga? Sa una, katong napakul sakit. Halos akong bana. Sige, panguhit. Nga, mura gapon kay dili mo itik. Kay dili, di ko magamit. Kaya rin, laging niwang nga kay. Niwang kay ko sa una. Nga, mura manggudog ka ng... Wait, kuan ba? Kuan na hang bana at yun, hadlok na gali ko ba? Kasi hindi taglain hang bana. Pero karan! Nga, grabe!
1: Nga naman?
0: Kadagabiin kamang!
1: Sila sa edad di mo? Sila sa edad di mo?
0: 56 nga! Pero mura o kung kagakong lawas. Panawon ni mura na 30 ka, 20. Masakot naman, bago pa man.
1: Tinuod ginito, ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka.
0: Isungog mito pa niya. Isungog pa niya kayo na. Kuya, lang po, uy, ganang ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilig yun, undangan. Istak sa kumpares kay kaya naging yaan ko pirme. Kay mama sa hero.
1: Sige, daghan kayong salamat. Kay 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee. Okay ra?
0: Thank you kayo.
1: Pakapinan pag ina to. Oh, pakapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
0: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay, pinakanilang nagawat ng pinaskuhan.
1: Pagkapinad sa natong kuhan, pagkapinad sa natong 2,000 pesos nga ka.
0: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee, okay yun?
0: Okay kayo, oy! Kanang ang Amigos, maugyoy kanang mura pag... Kang panan bitaw sa kanang wana jay paglaom bitaw pero maggamit sa Amigos makuan mabalik gyud tanan kanang mabaskog ka din mura bag ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ay ako nawa naman ako paglaom sa una kanang luwat man ko sa Amigos man ako pagpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay, nga na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo eh.
0: Ano ang kayo? Dapurong kayo. Lalipay, manggugo tayo.
2: Yes, dagang salamat mga palangga sa mga testimonya. So, sa paigi paabot, alas G's na sa kabuntagon. Sa paigi paabot, alang sa tanan, adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyong dapit. Dagang salamat ug maayong buntag sa tanan.
3: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
4: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension.

0: diabetes, cancer, kagmadawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinik Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar.
4: Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo.
3: ECR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
9: Sa radyo, ibandera mo!
10: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
11: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
10: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
12: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At siya

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

favorite FM radio station. Radio Bandera Catarman.

0: Presto! Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Banterang FM!
1: Your music, your station.
2: Where we move to the beautiful Morikani, Morikani.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: Ang mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportableng

0: Chinelas, narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang, at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
1: ECR Dry Goods Store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ngayon pinahansa talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: All my ladies,
6: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng

0: ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Tricycle sa musikap, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: This is Zombie Mini

0: ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mar Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
3: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
3: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
2: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang.
3: At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
2: pharmacy,
3: drugstores,
2: tindahan
3: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
2: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
4: Mga kaibigan, kape lovers,
5: handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape
4: na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan?
5: Ito ang ating bagong-bagong strong
4: and healthy
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
4: Tama ka dyan, kaibigan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
4: ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan,
5: lalo na yung mga taong on the go,
4: kagaya ng mga call center agents,
5: tatay,
4: nanay,
5: kuya,
4: ate,
5: na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya,
4: mga breadwinners.
5: Tunay nga,
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
5: ay naglalaman ng mga natural na sangkap
4: tulad ng ginseng,
5: turmeric,
4: mangosteen
5: at iba pa.
4: Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na
5: tutulong
4: sa pagpapalakas ng ating immune system.
5: Araw-arawin lang ang pagiinom nito
4: at siguradong mas magiging malakas
5: at malusog ka dito.
4: Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo
5: sa inyong kalusugan.
4: Kaya sa mga kapwa-kape lovers,
5: itigil na ang pagiinom ng simpleng kape.
4: Ito na ang oras para simulan
5: ang strong and healthy
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
5: Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap
4: at ginhawa
5: na hatid nito.
4: Kaya ano pang hinihintay mo?
5: Simulan na
4: ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
5: At isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan.
4: Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
4: Ang kape na may puso sa bawat tasa.
5: Daan
4: sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
5: Buhay mo'y mas masaya at malusog.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
5: ay available na sa mga leading supermarkets,
4: butika,
5: drugstores
4: na malapit sa inyong mga lugar.
5: Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito.
4: Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa
5: at nakapagpapasigla
4: ng buong pamilya.
5: Tumawag na sa aming kalusugan hotline
4: 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
1: Ramdam na ang kagalingan ng ibinibigay
2: ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: sa buong Pilipinas.
2: Iba't ibang uri ng karamdaman,
5: iba't ibang uri ng pamumuhay,
2: mayaman man o mahirap,
5: matanda o bata,
2: nakakaranas na
5: ng kagalingan,
2: lakas
5: at proteksyong pangkalusugan.
6: Hindi man sana po, dati pong taga-Cavite. Ang po, nasa negosyo
7: si Lincoln. Si George, po ito ng Infanta Quezon.
8: Si Alvin ng Barangay Santa Cruz.
9: Presidente Sampson po.
10: Inaayat lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cooking.
11: Ang sabi ko sa kanila,
12: pwede nila sila ng rice cooking kasi maganda sa pagkaroon na.
13: Sana po, mag-try po sila ng umulam ng rice cooking para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
14: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikawaray, mag-try na ito para
0: magpadayon na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan nato sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inyo mo rice coffee mix para sa inyong gain yung mga mayong panglawas.
9: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
14: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na
15: ang nangunguna.
14: Di na kakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, R-I-S-E.
15: Huwag mong susubukan.
14: Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
15: Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores,
14: tindahan sa inyong mga lugar.
16: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
17: Nationwide.
16: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
17: Sa buong Pilipinas.
16: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
17: Testimonya,
16: patotoo,
17: karanasan,
16: maging mga katanungan
17: sa pag-iinom
16: at paggamit
17: ng Rice Herbal Products.
16: Ito na ang inyong lingkod
17: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
16: Kuya Boy!
18: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Nibalado Doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook page, Rice Coffee Mix. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan? Tara na po at tayo po'y magkwentuhan na dito po naman sa ating programa. Atin po yan sa inyo ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule ang ating po namang Rice 3-in-1 Kojic Soap. Pati yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya naman, ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan? Tara na at magkwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Ang ating po namang numero ay 0969-226-9623, mga kaibigan. At meron na tayong buwan naman ng caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Sige po mga kaibigan, tawag po kayo dito po naman sa ating programa. Muli, 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa. Itawag nyo na, tayo po yung magkwentuhan na mga kaibigan dito po naman sa ating programa. At din syempre yan ang ating po namang mga pinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice brand, mga kaibigan.

Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating pa namang programa. At meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello? Ayan, mukhang hindi naka... Hello? Sige. Tawag po kayo mga kaibigan. Zero nine six nine two two six nine six two three mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa atin po namang numero 0969-226-9623 yung atin po namang numero na pwede po ninyo tawagan mga kaibigan dito po naman sa ating programa. Again, doon po sa ating mga kababayan na gusto pong malaman ang inyo po namang paraan ng pag-iinom po naman ng ating rice coffee, itawag nyo po yan dito po naman sa ating programa para magkausap po tayo. At the same time mga kaibigan, ang inyo po naman mga testimony, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Kalusugan po, Sir Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Flor po. Kalusugan po.
0: Sino po?
1: Flor po, Flor.
0: Flor, okay. Taga Quezon. Okay po. Nanay Flor, ilan taon na po kayo, Nanay Flor?
1: 47 po.
0: Ilan po?
1: 47.
0: 47. Kayo po ba, Nanay Flor, ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Narinig ko lang po sa radyo. Tatanong ko po sa inyo, pwede rin po yun sa bat?
0: Opo, pwede po sa bata, Nanay Flor, yung ating rice coffee. Yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1, dalawang taong gulang, ay pwede na pong uminom ng ating rice coffee, Nanay Flor.
1: Ah, opo. Salamat po kayo, Boy. Ano po ang main ingredient? Saan po gawa ang rice coffee?
0: Ah, ito po ay binubuo po, Nanay, ng 15 herbal na sangkap. Ano po? Makikita nyo rin po yan dyan kung makabibili po kayo ng ating rice coffee. Yung isang karton po ng ating rice coffee, nakasulat po doon yung lahat ng mga herbal ingredients na bumubuo po sa ating rice coffee. Ang kagandahan po nito, Nanay, dahil ito po ay... ito po yung perfect combination ng mga herbal na talagang pinag-aralan po talagang maigi para po naman ay makabuo po ng ganitong uring ng herbal nanay na talagang nakakatulong po para po naman sa atin. Ito po yung perfect combination. Ang ibig sabihin po ng perfect combination, Nanay, hindi po ito basta-basta nilagyan lang ng ganito, nilagyan lang ng ganyan para po makabuo ng 15. Hindi po, Nanay. Ito talaga ay pinag-aralan dahil ito po ay talagang kumbaga... iisa yung hangarin ng bawat isa pong mga herbal na makatulong po naman sa atin po namang kalusugan. Isa po dyan, ito po, babanggitin ko po yung mga ingredients po, Nanay, ha, na nandun po sa ating rice coffee. Yung isang sachet po ng ating rice coffee, binubuo po yan ng alkaline herbal soya coffee, isa. Pangalawa, pangalawa po, coconut milk powder. Pangatlo, green coffee. Pang-apat, mangosteen. Pang-lima, meron din pong turmeric. Pang-aning, meron pong tongkat ali. Meron pong agaricus mushroom. Korean ginseng, gotokola, espirulina, stevia, moringa, buamera, purple corn, at maca. Lahat po yan, Nanay, ay nasa loob po ng isang sachet ng ating rice coffee. At kung ano po ang mga beneficial effect po ng mga... ingredients na yan, mga herbal na yan, siya pong nakukuha po natin lahat na mga beneficial effects po naman ng mga herbal ingredients po ng yan, Nanay, na nasa loob po ng isang sachet ng ating rice coffee.
1: Sana po yung mapagaling man ang heart enlargement. Kasi po yung nag-x-ray ako, may heart enlargement.
0: Apo, Nanay. Makakatulong po, Nanay, yung ating rice coffee. Kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Malaki po yung maitutulong po nito. Isasabay nyo lang po kung ano po yung maintenance na ibibigay po sa inyo na inumin po naman na gamot galing po naman sa doktor.
1: Kasi po yung isa po
0: ano po yun?
1: Kung talaga pa po
0: Nanay, ang naririnig ko po yung tahol ng aso.
1: Oo nga po, malapit po ako sa aso ay
0: po, okay po, ano po yung sinasabi po ninyo, Nanay? Nanay, alam nyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee?
1: Hindi po. Pero doon po sa inyong pag-describe, yun na lang po sasabihin ko. Dito po sa Chaong, sa bayan ng Chaong. Lahat po ba ng butika roon kaya ay meron?
0: Sa Chaong po, Nanay, ay marami po dyan pwedeng mabilhan ng ating rice coffee sa Chaong. Ito po, Nanay, ha. Basta hanapin nyo lang po, Nanay, yung ano yung kulay gintong dilaw na karton ng ating rice coffee. Mabibili po yung ating rice ang spelling po ng rice, R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E po. Tandaan niyo po 'yon dahil baka po magkamali kayo. Ayaw ko pong nagkakamali kayo, Nanay, dahil masasayang po yung pera at yung oras po ninyo sa pagbili po ng ating Rice Coffee. Kaya mas maigi po na tandaan po ninyo, RISE, nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating Rice Coffee po, Nanay. Okay po, sa Chaong po, sa lahat po ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, mabibili po yung ating Rice Coffee, Nanay.
1: Sige po. Salamat po.
0: Okay po, maraming salamat. Tinitingnan ko po dito sa ating listahan kung saan po pwede tayong makabili ng ating Rice Coffee. Wait lang po, Nanay, ha? At atin po namang hanapin dito para hindi na po kayo mahirapan pa kung saan po kayo pwedeng bumili ng ating po namang Rice Coffee. Chaong, ano po? Chaong, Quezon. Nanay, sa ano po, sa basta po lahat po ng mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan, grocery store sa Chaong, meron po ng ating Rice Coffee.
1: Salamat po.
0: Okay po, Nanay, balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na nito.
1: Yes po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Si Nanay Flor ng Quezon, Chaong Quezon, mga kaibigan. Napakaganda po ng kanyang katanungan. Ano po yung sangkap o kaya bumubuo po naman sa ating Rice Coffee, mga kaibigan, para siyempre alam natin kung ano po talaga yung ingredients ng iniinom po natin, mga kaibigan. At nabanggit ko po yung 15 na mga herbal na siya pong nakakatulong po naman sa atin para maibsan yung lahat ng mga iniinda po nating karamdaman, mga kaibigan. At lagi po yan, mga kaibigan, lagi ko pong nadidiscuss yan, yung mga ingredients din, mga kaibigan. Na kung saan halos po lahat po yan, mga kaibigan, lahat po naman ng mga ingredients din, mga kaibigan, ay may naitutulong po naman na kagandahan sa ating kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Virgilio Seda po, ng Gilgaligo sa Marinitor.
0: Virgilio, okay po. Tatay Virgilio, taga, saan po?
2: Gilgaligo po, sa Marinitor.
0: Del Gallego, Camarinesur. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
2: 60 na po.
0: 60, okay. Kayo po ba ay umiinom na ng ating Rice Coffee, tatay?
2: Magpaplano pa lang po akong bumili kasi tatanungin ko lang po kung saan po pa dito nakakabili sa Dindaligo.
0: Ah, opo, tatay. Tatay, paano niyo po nalaman yung ating Rice Coffee?
2: Nakikinig po ako lagi sa inyo.
0: Ah, okay. Meron din po ba kayong iniindang karamdaman, tatay?
2: Meron po. Yung mata ko po pag pahapon na sumasakit na po, parang nagluluha. Tapos nanlalabo na rin po yung paningin ko.
0: Opo, ang gawin po ninyo, tatay, kada timpla po ninyo ng ating Rice Coffee, pauusukan po ninyo. Okay po? Yung pauusukan po ninyo, kada timpla po ninyo, bawat timpla po ninyo ng ating Rice Coffee, habang, di ba, kumbaga, hinahalo-halo po natin para maibsan yung sobrang init. So, bago natin iinumin, pausukan natin yung ating mata. Ganun po yung gagawin po natin. Hanapin po natin, tatay, yung tamang spelling ng ating Rice Coffee, RISE, okay. Nasa kulay gintong dilaw na karton. At dyan po sa Del Gallego, pwede po nating mabili yung ating Rice Coffee sa Brick Cell Store, Burog Pharmacy.
2: Opo, alam ko po.
0: Alam niyo po yun? Opo, pwede po doon na makabili ng ating Rice Coffee, tatay.
2: May tanong lang po ako.
0: Go ahead po.
2: Paano po ba malalaman na legit yung Rice Coffee? Kasi may mga fake rin daw po niyan.
0: Tatay, basta hanapin niyo po yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, RISE. Yung atin po namang spelling ng Rice Coffee, ng rice, doon po naman sa Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14+1. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Yung Rice Coffee po, Rice Coffee Mix, nakasulat po sa loob ng kulay pula. Doon po sa karton yan. Nakapaloob po yan doon. Nakasulat sa kulay pula po, tatay. Pero ang kabuuan po ng karton ay kulay gintong dilaw. Meron po kayo dyan makikitang picture ng isang tasa ng kape na may katabi po na parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan.
2: Opo, opo.
0: Okay po, tatay.
2: Salamat
0: po. O, yan po yung tunay na itsura ng ating rice coffee at yung spelling, R-I-S-E. Kapag hindi po R-I-S-E, hindi po yan sa atin kasi ang atin po namang rice coffee ay hindi po bigas.
2: Opo, opo.
0: Okay po.
2: Salamat po. Maraming salamat.
0: Thank you very much po, tatay. At mag-iingat po kayo. Balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee, tatay.
2: Opo, salamat po. Mag-feedback na lang po ako.
0: Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo, tatay. God bless po.
2: God bless. Thank you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: 0969-226-9623, mga kaibigan, yung adi ba namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jose po, Jose.
0: Jose, okay. Taga saan po si Tatay Jose?
1: Kalilisan, Oriental Mindoro.
0: Oriental Mindoro. Okay po, Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 77.
0: 77, okay. Tatay Jose, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, dalawang karton pa lang.
0: Nakadalawang karton pa lang po kayo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Tatay Jose?
1: Napinig po ako sa radyo, sa programa ninyo.
0: Maraming salamat po, Tatay. Kayo po ba, nung nakinig kayo sa ating programa, may iniinda rin po kayong karamdaman, Tatay?
1: Mayroon akong karamdaman. Di ba, masama yan sa pumunya.
0: Ay, Tatay,
1: pumunya. O mahirap puminga.
0: Opo.
1: At parang hinahapol uminga.
0: Ay nako, Tatay, napakaganda po ng ating rice coffee. Kasi marami na tayong mga testimonya patungkol dyan na natulungan po ng ating rice coffee. Bukod pa yan doon sa mga iniinom po nilang gamot kung meron man. Galing sa doktor, sinasabay lang po yung ating rice coffee. Ang kagandahan po nito, Tatay, sa bawat timpla po ninyo ng ating rice coffee, gawin niyo po yung pagpapausok o yung tinatawag po sa English na steam inhalation. Ibig sabihin, habang pinalalamig niyo po yung rice coffee dahil itinitimpla po natin yan sa isang cup na mainit na tubig, tapos ibubuhos natin yung isang sachet ng rice coffee, 'di ba? Habang hinahalo-halo natin, habang pinalalamig natin ng konti para yung kayang-kaya yung init na sa pagiinom. Umuusok 'yun, Tatay. Yung po yung lalanghapin po natin. Magkakaroon po kayo ng ginagawa nating inhale exhale po, Tatay, 'di ba? Inhale.
1: Opo.
0: Exhale. Yung mga ganun, Tatay, kahit po ilang mga isang minuto, dalawang minuto lang habang pinalalamig-lamig nyo po yung rice coffee bago nyo po inumin, kada timpla po ninyo, Tatay, gagawin nyo po yon. Bakit? Unang-una, yung inhale-exhale po, Tatay, ay yan po ay exercise ng inyo po namang baga at ng ating po namang puso. Hindi lang po yung mga hindi lang po yung may mga sakit sa baga ang pwede nito. Lahat po tayo pwede nating gawin yung inhale-exhale na yan dahil exercise po yan ng ating po namang baga at ng ating puso. At the same time, ang usok po ng ating rice coffee sa hindi may paliwanag na epekto po nito, nakakatulong po para linisin din yung airwaves po natin, yung daanan ng hangin papasok at palabas sa paglalanghap lang po ng usok na galing po naman sa ating rice coffee, Tatay. Bago natin iinumin yung ating rice coffee, makakatulong po ang ganung paraan sa para maibsan yung inyo po namang iniindang karamdaman. Okay, Tatay.
1: Kuya Boy, Kuya Boy, yung kasi yung ihi ko pulang-pula.
0: Ang ihi po ninyo pulang-pula.
1: Oh, pulang-pula, parang naramdaman ko parang may dugo.
0: Tatay, baka, ano po yun, Tatay? Healing effect po yun, Tatay, ng ating rice coffee. Simula po ba yan nung uminom kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, opo.
0: Opo.
1: Nang uminom ako, talagang matindi. Talagang tumasakit lahat ang mga tiyan ko, lahat, mga likod ko. Pero, nakaubos ako ng dalawang karton. Ay, medyo maganda na ang pakiramdam ko.
0: Guminaw.
1: At yung umiingal ako, medyo nawawala na. Dati hindi ako makalakad ng malayo. Ngayon, pwede na ako makalakad ng malayo. Kaya palakad-lakad ko, naramdaman ko magandang rice coffee.
0: Wow. So, Tatay, dalawang karton pa lang yun?
1: Dalawang karton pa lang.
0: Dalawang karton pa lang.
1: Magandang maganda na.
0: Thank you very much.
1: At hindi na kasyadong namamalig ang mga pato, naalik na ang pag-ihi ko, okay na. Normal na.
0: Wow. Tatay, itutuloy-tuloy nyo pa rin po ba yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Opo, nakabili na ako ngayon ng 10 karton na. Lasaruhas, Oriental Mindoro.
0: Galing, galing. Apo, tatay. Tatay, dito to yung sinasabi ko na sa mga unang araw na pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, parang hinahalukay po naman yung tiyan nyo. May mga discomfort po kayong mararamdaman. Pero panandalian lang po yun kasi ang ibig sabihin, umiipekto na yung ating rice coffee. Tama po ba?
1: Tama po.
0: Yes. Hindi kayo natakot. Hindi kayo natakot, tatay. Pinagpatuloy nyo lang yung pag-iinom.
1: Opo, hindi ko natakot dahil sabi ko kung yan naman talagang dapat sa atin, uminom ako ng marami. Panaginom ko, siguro nilang 3 beses o 4 beses na uminom ako ng rice coffee net.
0: Tama po yan, tatay. Maraming maraming salamat. Tatay Jose, ano na lang po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig sa atin na hindi pa umiinom ng ating rice coffee?
1: Ang masasabi ko sa mga kababayan ko, kung kayo mayroong naramdaman, kung ano man lahat ng mga sakit ninyo, maaalis. Kagaya ko, ang sakit ko, marami. Lahat, sakit ang likod ko, sakit ang mga, ano ko, paglakad ko, manlid ang mga pako, halos hindi ko malakad. Ngayon, ang masasabi ko sa mga kababayan ko, lalo na sa mga kapat ko, mga senior, kailangan sikapan niyong uminom ng rice coffee net. Napakagaling, napakaganda.
0: Maraming
1: lahat
0: salamat.
1: Lahat ng sakit na katawan, body.
0: Thank you very much po, Tatay Jose. Mabuhay po kayo, Tatay Jose. Ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee. At ma-share po natin sa lahat ng ma-share po natin, Tatay Jose, sa lahat ng ating mga kakilala ang galing ng ating rice coffee, Tatay. Maraming salamat po.
1: Okay, salamat po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you very much. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay. Yan po si Tatay Jose at isang good news pa mga kaibigan, ihabol ko lang bago po tayo magpaalam. Nag-uumapaw na ngayon ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga salalawigan po naman ng Marinduque mga kaibigan. Mag-ingay mga taga Marinduque. Sa mga bayan po ng Mugpog, Buwak, Gasan, Torrejos at Santa Cruz. Ay nako. Nag-uumapaw yung atin po namang rice coffee dyan mga kaibigan sa Marinduque. Kaya naman sa ating mga kababayan dyan, takbo na po sa mga butika, mga pharmacy at baka magkaubusan na naman. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sangala po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman, lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye bye, ingat, God bless. Kaya mga kalusugan, sino po sila?
2: Pwede na rin po.
0: Nagasaan po kayo?
2: Anawan o kampo po.
0: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee.
3: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may

0: ibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na.

0: Tara na ngan off di ta kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papamuna prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
1: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
2: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
3: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
4: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
5: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
4: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
6: Sa radyo, ibandera mo!
7: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
8: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
7: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
9: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa!

pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Magandang hapon mga kabandera. Oras po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Alauna 18 na po ng paggahapon. Oras rin po yan sa inyo ng Best Coffee Green. Ang kaping ora palpitation ng dirimaslong sa iyo surok-surok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy dito sa Bungto San Katarman. Ayan, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ito po yung bagong programang aabangan natin tuwing hapon. Ang Bandera Love Line. Sa bawat pusong nasaktan, sa bawat luhaan, sa bawat luhang palihim na pumapatak, at sa bawat pag-asang muling bumangon, may isang kwentong handang pakinggan. Ito ang inyong sandigan sa pag-ibig, buhay at pag-asa. Mga kwentong totoo, mga aral na tatak sa puso, at mga damdaming mag-uugnay sa ating lahat. Ito po mga kabandera, ang programang Bandera Heartline. Dito sa bawat puso ay may kwento, sa bawat kwento ay may aral. Kasama niyo po ako ngayong hapon hanggang alas 3 ng pagkahapon, si Papa Prince po mga kabandera. Batiin ho natin ng magandang hapon lahat po ng nakatutok sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. At syempre yung mga establishment na ako nag-aabang pala to sa mga bago nating programa ngayon. Ika nga, sabi nga mga kabandera, dito natin mapapakinggan yung mga story, yung mga kwento ng, alam nyo na, yung mga kwento ng pag-ibig. Si Papa Prince po ang bahala dyan. Babasahin ho natin mamaya-maya yung mga kwentong ipinadala sa atin mula kay Adria. Si Adrian, ako napakaganda ng story mamaya mga kabandera. Kasi ito po yung unang pag-ire kung sa ano pa nanganganak ka. Ito yung unang pag-ire ng ating programa Bandera Heartline. Title pa lang kabandera, kabahang ka na, di ba? Anyways, good morning po sa mga nakatutok sa atin. Si Arcele Mendoza, good morning kuno, galing sa Europa. Hello po, magandang hapon na po dito sa Pilipinas. Wala naman kay manager, shout out po. Shout out po DJ Kanzayon na namamati ko no yan. Hello Zion, napakagwapong akoan. Bata sa Radyo Bandera. Mula kay Arcele Mendoza, nakakamiss naman ang mga song mo, idol. Gusto ko nang umuwi. God bless you all. Hinahanap ka na ng ano dito eh. Hinahanap ka na ng tawag dito ka, Bandera. Hinahanap ka na ng kamag-anak mo. Si Artonio Ronel, shout out ka na Maro Mingulyo. Hello, shout out po. Sino man ito? Anyways, sa mga gusto pong bumati, live po tayo ngayon sa ating Facebook page, ano? Ang Radyo Bandera Katarman. Huwag nyo nang lagyan ng 88.1, baka hindi lumabas. Basta ang hanapin nyo lang mga kabandera sa inyong page, sa inyong cellphone, sa Facebook, ay Radyo Bandera Katarman. Shoutout po sa mga taga HXR. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana makinig ho kayo ng story natin mamaya. Dahil alam kong marami yung matutuwa, marami yung iiyak. Depende kung gaano kabigat yung kwento ni Adrian mamaya.

At depende rin sa mga nakikinig kung related ba siya, nakaka-relate ba siya sa ganong mga kwento, di ba, mga kabanggit? Ito yung programa natin na, again, nasa mga kabubukas pa lamang ho ng radyo dyan. Ito po yung programa nga aabangan nyo po tuwing hapon na alauna hanggang alas tres dito po sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ang programang Bandera Love Line, Bandera Heartline pala. Good afternoon po, DJ Papa Prince. Hello, good afternoon mula kay Barbie Zalazar ng anong radyo nga yun? Kalahi Mo. Sa Kalahi Mo dyan sa Calapan City. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ha? Oh, yung mga taga ano daw, mga taga terminal nakikinig sa atin. Magandang hapon po mga tricycle driver, bus driver, van driver, lahat po ng mga iba't ibang uri ng sasakyan diyan sa Gama Agamay sa Katarman Terminal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Parang ngayong hapon, mga kabandera, alam nyo ba, pag mga ganitong oras, nakakaantok. Pero ika nga, sabi ko nga, gagawan ko yan ng paraan. Habang kayo po ay nagduduyan o nakahigaman sa inyong mga higaan, nagbabantay ng tindahan, mga kabandera, ako po ay maghahatid sa inyo ng kwentong pwede kayong maiyak, pwede kayong maging masaya. Kung may happy ending ba ito o wala, mga kabandera. Mamaya yan sa ating pagbabalik ko. Kaya kung ako sa inyo, tutok lang kayo sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Gustuhan mo kaya? Yeah. At syempre mamaya, pag naano natin yung kwento, pwede kayong magpadala ng inyong mga mensahe. Pwede po kayong mag-comment dyan sa ating comment section ng inyong mga, kumbaga, ano ba yung masasabi ninyo sa kwento. Diba? At syempre meron din tayong text line o hotline number natin, mga kabandera. 09690-716213 ang ating linya again. 09690-716213 ang ating linya. Anyways, oras 1:25. Balik musikahan muna tayo. Kasi alam kong yung iba na nananghalian pa lang. Anong oras na? Gutom na daw sila. Yung mga nagtatrabaho sa kantin, maupay nga kulo po sa iyong atanan. Pangaon na po kamo, kaya na itong oras, 1:25 na. Manatiling nakatutok dito lang sa 88.1 Radyo Bandera. Ito po si Papa Prince, magandang hapon.

Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alaw na 34 na po ng pagkahapon. Oras sa tinpuyan sa inyo ng SR Dry Goods Store. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng dekalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt at iba pang kasotang swak na swak sa inyong budget, bisitahin na ang SR Dry Goods Store. Available ang mga kanila o ang kanilang brand tulad ng Softex, Lowkerner at Lifeline. Perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba pang organization. At kung matibay naman at komportabling tsinelas naman ang hanap ninyo, meron silang Spartan, Beachwalk, Islander, Danyang at marami pang iba. Tumatanggap din ang Easter Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa reunions, events, schools, offices at iba pang special location. Matatagpuan ang kanilang main branch sa Durwan Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din po silang branch sa may UAP Zone 2 sa may Raspado Boarding House. Para po sa inyong mga katanungan, pwede kayong mag-text or tumawag sa kanilang hotline number 0963-085-5979 at 0926-994-0041. Bisitahin din po ang kanilang Facebook page, ang ECR Dry Goods. Mga kabandera, ECR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyong abot kaya mo. Nagbabalik po ang programang Bandera Heartline. Dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Kasama pa rin ang nag-iisa mong Papa, Papa Fred. Text na 0969-0716-213 ang ating linya. Once again, 0969-0716-213 ang ating linya. Harapin sa Facebook, Papa Friends 949. Yung mga nakikinig naman po at nanonood sa ating Facebook Live, magandang hapon po sa inyong lahat. Pwedeng-pwede pa rin po kayong mag-comment dyan sa ating comment section habang hindi pa po tayo nagbabasa ng ating story. Diba? Ang ating story mamaya ay tungkol kay Adrian. Mahaba-haba po ito. Kaya kumapit ho kayo kasi baka sakali man lang mainganyo din kayong magsulat, magbahagi ng inyong ano tawag dito, ng inyong mga pag-ibig, di ba? Yung mga, kumbaga, yung mga inagi na pag-ibig bago man kam nagkakilala san imo asawa yan na, pwede mo ito na igpadara nga di sa ato na stasyon. Kaya ig-email la saan ato na email account, Radyo Bandera Katarman. And of course, pwede liwat sa page sa Radyo Bandera Katarman. Mala kay Kenji Huerto, DJ, pa-shoutout ko na kuno sira Ate Nelda ng Kuya Litoy sa Airport Village sa Adventist Compound. Namamati ko nun sira Yana. Maraming thank you. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig sa Radyo Bandera Katarman.

Alam mo, mga kabandera, itong programa na to, kasi first time kong humawak ng ganitong programa, medyo nakakakaba. Pero ika nga, hindi dapat tayo magpatinag kasi dapat sanay na tayo sa ganito. Dapat nga tomorrow pa o ano tawag dito, pag-aaralan pa yung programa pero on das patagal. Nagawa na agad ni Papa Prince at tinulungan tayo ni manager na makagawa ng titulo ng ating programa. Na tuwing hapon para samahan ho kayo kasi 'di ba wala na ho si Sex Rocky. So pansamantala mga kabandera, hindi ko alam kung pansamantala o forever na ito. Basta ang importante ngayon sa akin makahatid ho tayo ng programa tuwing hapon, alauna hanggang alas 3 ng pagkahapon. Hello po kay Virginia Rail. Hi Papa Prince, good afternoon. Hello po, magandang hapon. Taga saan po si Ma'am si Ma'am Virginia? Kayo po ba ay taga California? O kaya taga diyan lang sa tagliligid? Mopay nga kulupliwat sa mga taga barangay. Barangay bye-bye. Damuliwat din na mamati ngayon sa ato Sabi na ko no pagtikakulop kay magupay mang kunuan mga kuan an mga music naton, mga musikahan, di ba? Dako po nga salamat sa inyo. Dako nga suporta sini nga atoy na station didi. Bagaw pa nga ni diri maihimo nga adi kita natin dog kon waray na mamati. Tungod kay tinapod bang kamo sini nga aton station, adi gihapon kami natin dog kay para mag para maghatid sa inyo kung sa Tagalog pa. Maghatid sa inyo ng mga balita, information, mga entertainment, mga umaga, nang gigising si Papa Prince, gayon naman magpapatulog si Papa Prince. Pwedeng habang nagkukwento si Papa Prince, no? Pwedeng antukin kayo. Pwede namang magising kayo kung pag narinig nyo yung kwento na parang interesado ka, kabandera, talagang mapapahinto kung ano man yung ginagawa mo. Anyways, ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alauna 39 na po ng hapon. At sa aking pagbabalik mga kabandera ay ibabahagi na ho natin ang story ni Adrian. Kaya tutok lamang dito sa 88.1 Radyo Bandera Kataraman. Basta Radyo, i-bandera mo.

0: música, Pinot Isa, ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, Chocolin Nam Nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
3: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
3: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: May mga taong hindi mo inaasahang makilala. Hindi dahil hinahanap mo sila, kundi dahil sila ang itinadhana para baguhin ang takbo ng buhay mo. Dear Papa Prince, hindi ko akalaing darating ang araw na isusulat ko ang kwentong ito. Akala ko noon, ang pag-ibig ay para lamang sa mga taong maswerte. Para sa mga taong madaling mahalin. Pero mali pala ako. Ako nga pala si Adrian. 28 years old. Isang simpleng lalaki na nagtatrabaho sa isang maliit na coffee shop sa terminal ng bus. Walang kotse, walang malaking bahay, at wala ring marangyang buhay. Ang meron lang ako, pangarap. Pangarap na balang araw makapag-ipon para maitayo ang sarili kong maliit o maliit na cafe. Araw-araw, alas 5 pa lang ng umaga, gising na ako. Binubuksan ang tindahan, nagtitimpla ng kape, at binabati ang bawat customer ng magandang umaga. Paulit-ulit ang buhay ko. Hanggang sa dumating siya. Isang umagang umuulan. Basang-basa ang buhok niya. Halatang nagmamadali. Huminto siya sa harap ng counter habang hinihingal. Kuya, isang hot coffee nga po. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi agad ako makasagot. Parang may kakaiba sa kanya. Hindi siya yung tipong sobrang ganda na mapapalingon ang lahat. Pero siya yung tipo na babae na kapag gumiti, pangarap, gumagaan ang buong araw.

Kuya? Napabalik ako sa ulirat? Oo nga pala. Habang ginagawa ko ang order niya, napansin kong nanginginig ang mga kamay niya. Sobrang lakas ng ulan. Tumango siya. Lagi naman akong nahuhuli. Napangiti ako. Baka mas mabilis lang talaga ang oras. Natawa siya at sa unang pagkakataon, mahabang panahon. May dahilan akong ngumiti habang nagtatrabaho. Bago siya umalis, naglagay siya ng 5 piso sa tip jar. Suklay mo po. Wag na. Bakit? Dahil napatawa mo ako. At umalis siyang nakangiti. Hindi ko alam ang pangalan niya. Pero buong araw, siya ang laman ng isip ko. Kinabukasan, bumalik siya. At kinabukasan ulit. Hanggang sa naging bahagi na siya ng bawat umaga ko. Hindi na niya kailangang umorder. Pagpasok pa lang niya, alam ko na. Isang hot coffee, walang asukal. Gumiti siya. Kabisado mo na pala. Ikaw lang kasi ang customer na laging huli. Napatawa siya. Dahil mahilig akong matulog. Dapat mas mahal mo palang almusal. Tama ka. Tapos, pero mas gusto ko ang kape. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti kaming nagiging komportable sa isa't isa. Hanggang sa nalaman ko ang pangalan niya. Siya si Laila Papa Prince. Teacher siya sa isang pampublikong paaralan. Mahilig siyang magbasa ng libro. Mahilig sa ulan. At mahilig tumawa kahit sa simpleng biro lang. Samantalang ako, mahilig lang makinig sa kanya. Minsan tinatanong niya ako, Adrian, bakit parang hindi ka umaalis dito? Napangiti lang ako. Kasi ito lang ang mundo ko. Tahimik siya sandali. Tapos sinabi niya, ang mundo mo hindi dapat hanggang dito lang. Hindi ko alam kung bakit, pero tumatak sa puso ko ang mga salitang iyon. Mula noon, mas lalo akong nagsikap. Nag-ipon. Nagdagdag ng overtime dahil gusto kong balang araw may maipagmalaki rin ako sa kanya. Isang gabi habang nag-aasaran o nagsasara ako ng coffee shop o nagsasara ako ng coffee shop, may kumatok sa pintuan. Si Laila. Basang-basa na naman. Sorry, sarado na ba? Oo. Pwede bang makisilong? Binuksan ko ang pinto. Tahimik lang kaming nakaupo habang pinapakinggan ang ulan. Hanggang sa sinabi niya, alam mo, Adrian. Bakit? Sagot ko sa kanya. Ikaw ang paborito kong party ng umaga. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kaya ngumiti na lang ako. Pero sa loob-loob ko, delikado na. Unti-unti na akong nahuhulog. At ang hindi ko alam, may sekreto palang itinatago si Laila. Sekretong kayang baguhin ang lahat ng nararamdaman ko.

Pagkatapos ng gabing sinabi ni Laila na ako ang paborito niyang party ng umaga, hindi na naging pareho ang lahat. Sa bawat pagpasok niya sa coffee shop, iba na ang tibok ng puso ko. Kapag nakikita ko siyang papalapit sa counter, hindi ko na mapigilan ang mapangiti. Good morning, Teacher Laila. Good morning, Mr. Barista. Late ka na naman. Tingin mo ba may araw na maaga ako? Natawa ako sa kanya. Parang wala. At muli siyang humalakhak. Ang totoo, Papa Prince, hindi ko na hinihintay ang pagbubukas ng tindahan. Si Laila na ang hinihintay ko. Kapag alas 6 na at wala pa siya, parang may kulang sa umaga ko. Kapag dumating naman siya, gumagaan ang lahat. Isang Sabado, wala siyang pasok. Akala ko hindi ko siya makikita. Pero bandang alas 10 ng umaga, dumating siya. Hindi naka-uniforme. Nakaputing damit lang siya at maong. Simple, pero napakaganda. Nagulat ka? Oo. Wala ka bang day off? Wala eh. Sayang. Bakit? Kasi gusto sana kitang ilibre. Napakamot ako sa ulo. Ako dapat yung nanlilibre eh. Sino bang naliligaw? Napahinto ako. Ano? Tumawa siya. Nagbibiro lang. Pero hindi niya alam. Halos lumundag ang puso ko. Habang walang masyadong customer, nagkwentuhan kami. Nalaman kong ulila na pala siya. Grade school pa lang siya nang mawala ang tatay niya. Pagkatapos ilang taon, sumunod naman ang nanay niya. Lumaki siya sa tiyahin niya. Kaya sabi niya, sanay na akong mag-isa. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kong sabihin sa kanya, hindi ka mag-iisa. Kaso, natakot ako, Papa Prince. Baka hindi pa iyon ang tamang panahon. Lumipas pa ang ilang linggo, mas naging malapit kami. Minsan, sabay kaming kumakain. Minsan, sabay umuwi. Minsan, kahit walang pinag-uusapan, okay lang. Kasi may mga taong kahit tahimik lang kayong magkasama, pakiramdam mo, kumpleto ka. Isang gabi habang naglalakad kami pa uwi, bigla siyang huminto. Adrian, bakit? May sasabihin sana ako eh. Sige. Tahimik siya. Parang nahihirapang magsalita. Hanggang sa sinabi na niya, may sakit ako. Nagpatingin ako o napatingin ako sa kanya. Anong sakit? Humiti siya sa akin, Papa Prince. Huwag kang mag-alala. Hindi to nakakahawa. Laila, sa puso. Sabi niya sa akin, sa puso. Parang may kumurot sa dibdib ko, Papa Prince. Hindi ko maintindihan. Huminga siya ng malalim. Ilang taon akong may problema sa puso. Pakiramdam ko, biglang tumahimik ang buong mundo. Anong ibig mong sabihin? Sabi ng doktor, kailangan ko ng operasyon. Kailan? Hindi pa sigurado eh. Bakit hindi mo sinabi? Tinatak. Laila. Lumiti siya sa akin.

Sinigurado kong nakakakain siya. Kapag umuulan, ako ang naghahatid. Kapag pagod siya, pinapaupo ko muna siya sa coffee shop. At kapag malungkot siya, pinapatawa ko siya. Minsan, tinatanong niya ako, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Napangiti lang ako. Kasi, importante ka. Hanggang doon lang ba? Hindi ako makasagot. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil takot akong baka kapag sinabi kong mahal ko siya. Mas lalo siyang matakot.

Dumating ang kaarawan na ni Layla. Wala siyang handa. Wala siyang bisita. Kaya nagsara ko ng coffee shop ng mas maaga. Bumili ako ng maliit na cake, isang kandila, at isang maliit na sunflower. Pagdating ko sa bahay niya, nagulat siya. Adrian, happy birthday. Napaluha siya. Wala pang gumawa nito para sa akin. Ngayon, meron na. Habang hinihipan niya ang kandila, pumikit siya. Tinanong ko siya, anong wish mo? Ngumiti lang siya. Hindi ko sasabihin. Bakit naman? Kasi baka hindi matupad. Hindi ko alam noon na ang wish niya pala ay magkaroon ng mas maraming oras, mas maraming araw, mas maraming pagkakataon na kasama ako.

At ako naman, hindi ko rin sinasabi ang wish ko na sana kung bibigyan mako ng tadhana ng isang babaeng mamahalin habang buhay, sana si Layla na iyon.

Pagkatapos ng kaarawan ni Layla, lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Hindi pa rin kami opisyal. Pero sa bawat tasa ng kape na ginagawa ko para sa kanya, para na rin akong nagsasabing, mahal kita. Tuwing umaga, lagi siyang nakangiti habang pumapasok sa coffee shop. Good morning, Adrian. Good morning, Teacher Layla. Pareho pa rin kami ng order. O pareho pa rin ang order ko, sabi niya sa akin. Alam ko. Talaga? Kabisado na kita. Napangiti siya. Delikado ka. Bakit? Baka ikaw na ang maging paborito kong tao. Hindi ko napigilang gumiti at matawa. Pero sa loob-loob ko, sana nga. Isang umaga, napansin kong maputla siya. Hindi niya halos maubos ang kape. Layla, okay ka lang ba? Kunting hilo lang. Atid na kita sa ospital. Hindi, okay lang ako. Pero ilang sandali lang, bigla siyang bumagsak. Layla! Agad ko siyang dinala sa ospital. Habang nasa emergency room siya, para akong kandilang unti-unting nauupos. Ilang oras ang lumipas bago lumabas ang doktor. Ikaw ba ang kamag-anak? Hindi po, pero mahalaga po siya sa akin. Malungkot ang mukha ng doktor. Lumalala ng kondisyon niya. Kailangan na talaga ng operasyon sa lalong madaling panahon. Magkano po ang kailangan? Binanggit niya ang halaga. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko kayang ipunin ang ganong kalaking pera. Pero, nang sandaling iyon, iisa lang ang nasa isip ko. Hindi ko siya pwedeng mawala. Kinabukasan, nagsimula akong maghanap ng paraan. Nag-overtime ako, nagbenta ako ng motorsiklo, isinangla ko ang

halos lahat ng mayroon ako. Habang ginagawa ko iyon, hindi alam ni Layla ang lahat ng sakripisyo ko. Akala niya, abala lang ako sa trabaho. Isang gabi, bumalik ako sa coffee shop. May nakita akong maliit na sobre sa counter. Para kay Marco ang nakasulat. Kinabahan ako. Binuksan ko iyon. Sulat pala ni Layla. Marco, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, natupad ang hinala kung may itinatago ka. Huwag mong ubusin ang buhay mo para iligtas ako. Kasi ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay ang makilala ka. At kung sakaling mauna akong mawala, huwag mong itigil ang pagpapagawa ng kape. Dahil alam ko sa bawat tasang ihahain mo, may pagmamahal kang ibinibigay. Habang binabasa ko ang liham, hindi ko namamalayang pumapatak na palang luha ko. Hindi ko kayang tanggapin ang posibilidad na mawala siya. Kaya nang gabing iyon, may isang desisyon akong ginawa. Isang desisyong maaaring magbago ng buhay naming dalawa.

Magdamag akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong binasa ang liham ni Layla. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ako susuko. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa ospital. Pagpasok ko sa kwarto, nakita kong nakatingin siya sa bintana. Napangiti siya nang makita ko. Adrian, dumating ka. Oo, at hindi kita iiwan. Napailing siya. Matigas talaga ang ulo mo. Mas matigas ang puso ko kung lumaban para sa'yo. Napaluha siya. Hinawakan ko ang kamay niya. Layla, sasabihin ako, may sasabihin ako. Tahimik siyang tumingin sa akin. Matagal ko na itong gustong sabihin Huminga ako ng malalim. Mahal kita.

Hindi na niya napigilan ang pagluha. Ayokong marinig yan. Bakit? Dahil natatakot akong hindi ko kayang suklian ang habang buhay na gusto mong ibigay. Gumiti ako kahit nangingilid na yung luha ko. Hindi ko hinihingi ang habang buhay. Hinihingi ko lang ang pagkakataong mahalin ka sa bawat araw na ibibigay sa atin. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko. Mahal din kita, Adrian. Sa unang pagkakataon, hindi na namin itinatago ang nararamdaman. Makalipas ang ilang araw, dumating ang schedule ng operasyon. Habang itinutulak siya papunta sa operating room, bumiti siya kapag nagtagumpay ito. Anong una nating gagawin? Sasamahan mo akong uminom ng kape. Napatawa ako. Libre lahat ng kape mo habang buhay. Promise? Promise, sagot ko sa kanya. Pumasok na siya sa operating room at nagsimula ang pinakamahabang paghihintay sa buhay ko. Lumipas ang isang oras, dalawang oras, tatlong oras, hanggang sa lumabas ang doktor. Napatayo ako agad. Doc, kumusta po siya? Gumiti ang doktor. Tagumpay ang operasyon. Parang nabunutan ako ng napakalaking tinik, Papa Prems. At napaluha ako sa saya. Pagkaraan ng ilang linggo, unti-unti nang nakarecover si Lila. Isang umaga, bumalik siya sa coffee shop. Gumiti sa pagkakataong iyon. Ngunit hindi na siya customer lang. Lumapit siya sa counter. Mr. Barista. Yes, ma'am. Isang cappuccino. At ano pa? Gumiti siya. At syempre, ikaw. Natawa kaming dalawa at sa unang pagkakataon, hindi na lang kape ang dahilan kung bakit masara ang bawat umaga, kundi dahil magkasama na kami. Maraming salamat, Papa Prens, sa pagbasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Adrian.

Oras sa buong kapulo ng Pilipinas, alas 2.44 na po na pagkahapon, mga kabandera. Oras atid po niyan sa inyo ng Best Coffee Green, gabing ora palpitation ng Dremaslom sa iyo sorok-sorok. Napakinggan nyo natin yung kwento ni Adrian. May pamagat nito ay coffee shop. Dahil sa coffee shop, nakilala niya si Teacher Lila. Kabandera, tandaan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nasusukat sa tagal ng pagsasama, kundi sa tapang na magmahal, magtiwala at magpatawad. May mga pagkakataong sinusubok tayo ng buhay, pero ang bawat pagsubok ay may dalang aral na magpapalakas sa atin. Kung ikaw man ay nasaktan, huwag mawala ng pag-asa. Hindi habang buhay ay mananatili ang sakit. Darating din ang tamang panahon, tamang tao at tamang pagkakataon na ipapakita sa iyo na ang lahat ng pinagdaanan mo ay may dahilan. At kung nasa tabi mo na ang taong tunay na nagmamahal sa iyo, pahalagahan mo siya. Sabihin mo ang nararamdaman mo. Ipakita ang pagmamahal mo. At huwag hayaang lumipas ang oras na may pagsisisi. Dahil sa huli, ang pag-ibig na sinasamahan ng respeto, karapatan, at pananampalataya ang siyang mananatili. Ito po si Papa Prince at ito ang Bandera Heartline, kung saan bawat kwento ay may aral at sa bawat puso ay pag-asa. Oh, yan. Ano na? Medyo yung iba kinilig ha, kabandera. Papa pa rin siya kakakilig yan. At least bandang huli, sila pa rin yung nagkatuluyan. Akala ko mamamatay. Akala ko mamamatay si Lila. Hindi pala, nabuhay pala siya. Kasi kumbaga, nagpakusog san iya buot para nalangaran sini para gumaling ang kanyang karamdamay. Ay walang iba kundi si Adrian na ang sabi niya ang paborito niyang tao sa mundo na nakilala niya. Sana all Teacher Lila ha. Pero ika nga, ganun talagang pag-ibig. Minsan, happy ending. Minsan naman. Sad yung ending. ganun lang yon mga kabandera. Ang importante, mahalaga. Oo, pero alam nyo, nakakakilig yung kwento ni Adrian at saka ni Teacher Lila. Mag-comment lang kayo dyan ha kung gusto nyo pang mag-comment kung ayaw nyo idiwag. Sa mga nakikinig po sa kanilang tahanan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan na nga, ikaw ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong padadala. Hello kay Kuan, kay Ondoy. Shoutout man ko na san iya anak na si Angel. Namamati siguro ini sa Ira Balay dira sa barang.

Barangay Baybay. Maraming thank you po. Sana po nagustuhan niyo po ang unang kwento natin ngayong araw. Ngayong Monday, Diba? Sana po ay magtuloy-tuloy pa ining aton programa. So, I hope na suportahan ini niyo para manatili. Kasi pag di rin niyo suportahan, di mawara na po ini. Ganun lang yun. O habang ada pa kam, so adi paliwat kami. Hindi ako kunak pa sa salamat ambut sinikan manager ka. O ana, nahinga di ako. Ang tawa. But anyway, kumbaga nasusubok kang talento ng isang pagtaga-radyo eh. Kumbaga dito natin malalaman magkasubukan na. Baka sabihin, ay pang ano lang yan, pang pang hype lang si Papa Pre. Hindi oh. Hindi naman, kaya nga napunta tayo dito tuwing hapon eh. Papa French, kasi sa umaga nanggigising ka, ngayong hapon magpapatulog ka daw. Oh, yabi ng kwento. Inaantok. Pero si ate hindi talaga nagano. Habang nagduduyan, malapit talaga yung radyo sa kanya. Oo, sabi niya, hindi ako inaantok, Papa Prince, talagang nakikinig talaga ako. Kaya maganda nga yan, mga kabandera, na nagaano kayo. Ang masasabi ko lang sa kwento ni ano, nasabi ko na kanina. Diba? Ang ganda ng sinabi ko eh. Ganun talaga pag may script, pinaghandaan ko na yan. Ang hirap naman kapag wala kang nasasabi, ikaw nagbasa ng kwento. Masasabi ko lang, kumbaga, unexpected ini nga pangyayari, panhinabo. Oh, parang biglaan yung pagkakilala nila dahil lang sa coffee shop ng pinapasukan ni ano ni Adrian. Sana all Adrian may coffee shop. Pa. Yeah. Coffee shop ba dito sa Katarmat? Makapasok nga. Para man makahanap man ng forever, 'di ba? Pero ika nga, grabe yung support na pagmamahal na yan ni ano ni Adrian kasi naibenta niya yung motor niya. Diba? Nag-overtime siya, nag-OT-OT siya. 'Di ba? Lalo nung nabasa niya yung sulat ni ano, sino to? Ni Laila. Kala ko si Laila nagpapaalam na pero hindi sinukuan ni, kumbaga itong liwat nga surat sa nabasa ni Kuan, ni Adrian, mauliwat ang nagpakusog sa buot ni Adrian para himuon itong nga butang nga pakusgon liwat ang buot ni Kuan, ni Laila. Diba mga kasangkayan? Nga magpa-opera siya, nga nanon nga rin niya, magpabulungod siya si Ton. Pabulong kay... Basi, magpatuloy ang ira paghigugma. Ay, aray. Papa Prince kasi, naudlot yung paghigugma. 0969-071-6213 mga kabandera. Gusto nyo tumawag, ano yung masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? Huwag mo. Amini, may kinilig sa inyo kanina habang nagbabasa si Papa Prince. Sabi niya parang happy, hindi lang parang kasi happy ending talaga. Sila yung nagkatuluyan. Ito naman si ano si Adrian, di pa umami ng pagka bunggang-bunggang pangmalakasan eh. Nag-aano pa siya, nag-aalanganin pa kung aaminin ba niya yung nararamdaman niya kay Laila. Eh ngayon si Laila nag-aantay lang pala na sabihin ni Adrian na mahal din siya. Kaya nung sinabi ni Adrian, nagbunyi ang kanilang dalawang puso. Nagpalakpakan ang kanilang mga puso at damdamin. Parang sinasabi ba, tayo nga ang forever Adrian. Walang sino man ang makakapigil sa ating pagmamahalan. Mauna ko dito, nanak masusugad sa iyo. Para sa mga namamati yan na, ngan karoyang pamamati, buwas. Abangin niyo ang aton masunod nga kwento nga ako pakakalkalon kung sino ang nagpadara.
Kaya kung kayo gusto niyong humabol, humabol, malaldala ito, nagkakaubusan. Hindi mga kabandera, what I mean, kung gusto niyong magpadala ng inyong mga sulat, o ano iyong mga ginagian sa paghigugma, makuriman, iriman kam naggatuluyan, igpadara ito. Kay para hibaruan manliwat sana aton mga listeners kung paano mabigo ang lalaki or babae. Feeling ko nga ako magsusulat ako eh. Pero feeling ko lang, pero hindi ko itutuloy. Ay, ano good morning? Napipindot dito ni Papa Prince, nindadamag na inyo. Balita maulat ako masusugad kay tungod kay mara naman kita oras hanggang 3 man la kita. Pero saktong-sakto lang yung oras, di ba? Galing ni Papa Prince mag-timing eh. Sinasabi ko na sa inyo na kumbaga alam ko na kung saan tayo mateke. Alam ko na kung kailan tayo mag-start na mainsakto sa duha ka oras na aton programa nga Bandera Heartline. O, oh, diba? Oh my God! Tawang-tawa si Kuya, may bago daw silang aabangan eh. Oh. Yeah. Si Janice nagtanong na, anong oras to, Papa Prince? 1-3 po ng hapon, Monday to Friday po yan. Bago ninyong pagkakabisihan pag hindi kayo busy. Pag ano naman, mga kabandera, pag busy kayo, okay lang naman kayong hindi kayo makinig sa akin. Kasi may ano naman tayo eh. May nanongaran sini. Mayon kita ipopost nga an aton gun story mismo. Kung hindi nyo naabutan, okay, meron tayong kuan, nanongaran sini, ipopost. Kung ano nga, ginbasa, ano? May story. So yan ha, abot kong posted na. Feeling ko manager, hindi yung ano, yung naka-copyright tayo, talaga, yung may problema yung ano natin, yung OBS. Kasi dito sa OBS, naglo-loading, naghahang talaga ako dito sa OBS. Nag-ano siya, nag-hunger. Hindi ko alam bakit anong nangyayari dyan. Overloaded na ba yung BS at nagahang na siya? Kailangan ba siyang i-update? Ay nako, buti na lang meron tayong technician dito. Maraming salamat mga kabandera, magpapaalam na po si Papa Prince. Muli magkarinigan tayo bukas sa programa Bandera Heartline. Bye-bye na, kabandera. Magandang hapon. Ito po si Papa Prince. Papa muna, Prince si Pipa. I love you all.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Kamboja, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Pilpil!
1: Ikaw at San Miguel Pilpilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
0: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pilpilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pilpilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadala 5.30 tutubala 7.30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban.

0: sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman at Atlas Pharmacy Katarman.
1: Sa radyo, ibandera mo!
2: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
2: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
4: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radio Bandera Katarman.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients, sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, tapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasate!

0: Bamba Macho!
1: Bamba Healthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
4: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
5: Drink response. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Pinapangako ko na papasayahin kita araw-araw. Ikaw lang ang iibigin ko. Tandaan mo yan. Mahal na mahal kita.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon na.
9: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo! Radyo!

0: Radio Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Folk, rock, and country. Twilight Express.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy, 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaysano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Folk, rock, and country. Twilight Express.

balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate namnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ngayon pinahas, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye.

banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ECR Dry Goods Store.
9: ECR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Catarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampa-sexy!
4: Pampa-macho!
6: Pampa-healthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Catarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Catarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
13: Radyo!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye.

0: sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Banterang FM.
1: Your music, your station.
2: Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye.

0: Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Sa radyo, ibandera mo!
6: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
7: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Kasama mga kaibigan. Dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
8: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ang bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Choco Mix.
1: Mark Choco, Choco Linamnam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago,
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate namnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig. May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig. At may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay mahalaga. Bawat kwento ay may saysay, at bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Ito ang Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento.

May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig. At may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay. At bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Metro and Mega Katarman pala. Naka-intro pa lang, mali na agad ha. Ay, gising na, bango na. Ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng alas 5.49 ng umaga. Oras sa dito po yan sa inyo ng Best Coffee Green, ang kaping wara palpitation ng Rimas Lom sa iyo, sorok-sorok. Napapalit ito sa tanang mga pharmacy diri sa buong Tosan, Katarman. Kasama mo na ngayong nag-iingay this morning. Araw tayo ngayon ng Martes. Martes na nga ni July 21, 2026 na mga kabandera. Samahan po si Papa Prince sa loob po ng dalawang oras. Alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lamang ho sa programang Gising!
1: Gising Norte!
0: Kasama! Ako, siyempre. Dito lamang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, Fast Radyo, Ibanderma!
2: Good morning!
0: Text line 09690-716213 ating linya, mga kabandera. Pwedeng-pwede kayong tumawag, pwedeng-pwedeng mag-text! At syempre pa, live na live po tayo ngayon sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. Ang malakas ang live na manggigising sa inyo tuwing umaga. Hello kay Malo. Hello kay Madam Malo. Sabi niya, shout out watching from KSA. Good morning, Kuno Katarman. Hello, good morning. Si Jana C, nakatutok na rin sa atin. Good morning, Papa Prince. Thanks God, and nakapag-live pa po kayo. Boring kasi dito kung walang Radyo Bandera. Thank you po ulit and God bless. Walang anuman. Oo, kasi kahapon ng tanghali na siguro nagkaroon tayo ng internet connection. Oo, kaya hindi nakapag-live si Papa Prince. Anyways, may gustong sabihin si Papa Prince na may bago ho tayong programa. Alauna hanggang alas 3 ng pagkahapon, ang programang Bandera Heartline, ha? O, yung mga gusto makinig ng mga kwento, alauna hanggang alas 3 ng hapon, Monday to Friday, programang Bandera Heartline ho yan, ha? Oh, baka sakaling maano kayo, ma-in love ulit. Sana all. Hello po kay Maribel Espijo, sabi niya good morning. Hello po, good morning madam. Magandang umaga, mabuhay kayong lahat. Sana all. Ay, si Clyde Lister Herrera, Simpis, nakatutok na sa atin.
2: Good morning
0: Papa Prince, shoutout po nga di sa Barangay Makagtas, Purok Dos. Alhimpis family nga always na mamati sa radyo. Nanshoutout po nga to kan Lola, Lola Tita in Inano, tama? Sa Barangay Bangkirohan nga always po sira. Ano sira? Na mamati sa radyo. Salamat po, ayan. Wala naman kay Joshua Bulan. Aba ng mga ano natin, mga pa-shoutout this morning, talagang na-miss nila tayo. Bopay nga aga, Papa Prince. Direkompleto an umaga pag di-react, nakakabati ng programa mo. Oy! Shoutout din sa Barangay Makarit, Berin, Northern Samar. Antag, ano na ano?

taga Birin. Pa-shoutout po, Antorol at Flores family. Salamat po sa pagbasa. Yes, alam mo, speaking sa Bulinaw, marasa. Yes. Lalong-lalo na kapag ginpuputos ang dahon, di kang ginpapaksyo siya, aba ah. Sarap ulamin niyang biho. Hello, good morning kay Erica Kurokuto. Good morning everyone from Batag Island. Batag ay isla, Batag Isla. Kala ko Batag Island ng Lauan. Batag Isla Kabadyangan. Batag Island yun eh. Oh, Batag Island Isla, parang isa lang naman yun. Good morning. Tawag na 0969-071-6213 mga kabandera. Oo, para patiin ho natin ito, mga gustong magpa-shoutout ngayong umagang ito. Gising na bangun na. Oh, ayaw magising te. Okay, syempre, share yung live natin ngayon, ha? Mag-share kayo kasi nakapag-ano pa lang tayo, eh. Kikita-kita ulit pa lang tayo ngayong umaga. Oo. Matagal pala tayong hindi nagkita-kita, eh. Last program ni Papa Princess Friday. So, dumaan ang Sabado at Linggo. Lunes. Nung Lunes, may programa si Papa Prince. Yun nga lang, walang live. Oh, na talagang napapakinggan lang talaga tayo sa radyo nung Lunes. Kasi wala tayong internet connection. Bumalik lang yung internet natin kahapon po ng tanghali na. Kaya ayun, ngayong umagang ito, salamat tayo at nakapag-live na rin tayo sa wakas. Ayoko yung mga namimiss tayo ng mga listeners natin lagi. Oo na. Hello kay Florano. Sino to? Florano Mirli, good morning from Ordanita Lavisari Samar. Hello po, magandang umaga sa mga taga Lavisares. Good morning. Good morning. Dagdag pa ni Erica Kurokuto, good morning bata. Ayun na, inuulit niyang pala yun. Hello po, good morning again sa inyong lahat. Hello po sa mga taga-barangay, bye-bye. Dumadagong-dung na tayo yung mga radyo nila dyan. Huwing umaga, talagang Radyo Bandera tinututukan nila dyan eh. Thank you so much. Maraming salamat. Mga taga-barangay, Bangki Ruhana, katutok na rin sa atin. Barangay Makagtas. Barangay Ord. Binago yung pangalan. Mga taga-barangay Old Rizal, mabuhay! Magandang umaga! Oh, kumusta? Kapi na tayo mga kabandera. Sino yung mga hindi pa nagkakapi dyan sa mga oras na ito? Sabayan nyo si Papa Prince. Oh, ito, inom tayo ng kape. Mm-hmm. Balagatak. Oh, siya, sino pa ba yung mga nakatutok sa atin ngayon? Paramdam na.

Kung ako'y nabahala dyan, para hindi kayo antukin. Morning! Oo, kasi umagang-umaga pala, pangit yan. Kapag aga-aga pala, diri na nahigigimata. Mabugat ang kalawas. Nako, mahubya yan. Hubya yar. Aray ko. Once again, text line 0969-07-1621 ang ating linya, mga kabandera. Happy piyesta sa mga nagbe-piyesta ngayon. Oo, waray la puro tosay, kaon la ko no. Ay, delikado ang puro tosay, kaya ni magpapakakaon na ni ba. Diba? Tama. Gitamain ka ko nung papapun. Ngayon, permi ka ka lang tama. Siyempre. Alam mo yung pinanugad kita ni Sinko, ah, mga kamalian. Bawal ka dito, di ba mga kasangkayan? Dagdagin na, butangin na niyo. Ibutang na niyo mga comment. E babasa akong Titan. Sintag sayo-sayo, pang malakasan, waray sobra, diri kulang. Ay mga tricycle driver, pedicab driver, van driver, maupay nga aga sa iyong atanaan. Mira sa terminal, dili sa punto San Gatarman. Pagkardilain nga mga company bus. Hello pa ka Jovelin Sumudo, ay good morning. Hello Madam Hello Madam Jovelin Sumudo, maupay nga aga, tagadin man kamo. Okay, tagadidigad lang sa Katarman, Papa Prince. Ah, akala ko taga ko ang kamo, taga hindi matagpuan. Ako, barangay hindi matagpuan. Mapaila kay Adala sa tagliligid. Ah. Sana all sa tagliligid la Madam. Paya nga magsipakulaw ka man dan. Ayo pag tinago ora-ora. Hello po, maupay nga aga sa mga taga barangay Bagakay, Palapag, Northern Samar. Good morning sa iyo nga tanay. Sa mga taga Mapanas. Maupay nga aga ha. Nakasangkayan. Ang pagod, naliliwas pala ako noon. Damo pa ko ng mga takgas. Okay, nakata si Papa Prinsan ko. Ay, nakata si Patron na Sabado Domingo. Swerte. Ang pamatron si Papa Prin. Mao daw ko nung Papa Prin sa matawa-tawa ka, kaya nakapatron ka. Manda. Basic. Mauna ito mga kaina. Dari ka mag-patronize. Grabe kam sa ka. Judgmental ka. Open nga aga sa mga kabarangay magtaon. Oo, especially na Polong family. Magandang umaga. Good morning, good morning, good morning. Joshua Bulan, Papa Prince Paldo naman na ang taga Purpes, tas walang gutom, haha, may tuki naman kuno sira talaga. Sana all. May tuki kuno sira, kawawa naman andiri na kaape sa ayuda. Sana all nala kuno sira. Pabaila Joshua kay madatong man ang panahon nga mapaka din naman sa ato ang kuan. Ang swerte. Saya na sa kanrala muna pero may pagbawi man. So, ayos itong kahulop kay madatong ang panahon, ikaw naman magiging paldo. Jennifer Mendez, good morning po Papa Prince. Hello, good morning. Oy, maupay nga aga sa mga taga Aquino. Bungtos yan pala pag sugad man sa mga taga Barangay Tambangan. Hello kay Lula Nimpa dyan. Sa Barangay Tambangan. Namamati ko na siya perme. Ay, nagkukulaw ko na siya sa aton live. Sana all. Harani lang balay niya kan na kuan Mayor Fawa. Batola ha. Sana all. Oo, mga pobre ko si mga pobre kasi sira. Oo nga, kasi yung parang pangunahing ano nira, dapat buligan ang mga pobre. Oo, mga kasangkayan. Kaya mga manit dapat. Direto mga may mga trabaho, ano nga rin sini ito, may mga posisyon sa gobyerno, maupalago na ito magpipinalis. Ngayon si ito, ito may dana, may mga teacher, may mga nagtaasan, mga kumaga, mag-upay mga trabaho. Ang wara lugod mga trabaho, nga tula sa mga bukid, nag
babarante. Wala lugod ko no panhiape. Nano daw? Bakit kaya? Bakit kaya? Nagkaganon. Hindi man lang inilista. Okay, yun kita may himo. Eh, bagod pa nga ni, diri man kuno siton mga si Kapitan. Diri man kuno si Kagawad siton nagpinanlista. Kay bagod man kuno mga taga Region 8 kuno mismo. Ang naglibot kuno siton, nagvalidit nga da sa inyo mga kuan, barangay. Para ilista ang mga dapat ilista. Kaya, pangadji nala, nahilista ka man. Okay. Para swertihon ka. Alas sa isdon sa natong oras sa bugos nga kapuluhan sa Pilipinas. Tugtugan muna tayo, Kabandera. Ito pa rin po ang programa Gising Norte. Kasama si Papa Prince.

0: Rajoy Bandarmo. Kasama pa rin nagisimong papa sa balatang radyo, Papa Muna, Prinsipe Pa. Papa Prince mo ang kasama ninyo sa programang Gising Norte. Para sa buong kapula ng Pilipinas, alas 6:09 na po ng umaga. Oras na din po sa inyong best coffee green ng kaping ura palpitation ang darimaslom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit ito sa ngatanan yung mga pharmacy din sa Bungto, San Catarmana. Hello, good morning kay Ma'am Janelit Kita Sola Rindayan. Good morning, Papa Friends. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Wala naman kay Mars Rivera. Good morning, Idol. Good morning. Si Roxanne. Roxanne. Roxanne Bellio, good morning, everyone. From Batag Island. Oo, Bail Kabadyangan. Hello po sa mga taga Kabadyangan. Hoy, nakakadunak sa Kabadyangan. Yes, oo, naalaala ko na. Pumunta kami doon sa may Batag Island. Sa may Kabadyangan, kung di ako nagkakamali, doon kami tabok sa may nani nga barangay nga. Tapos naghingad to kami sa may Salvation. Diba? May doon I Love Salvation. Tapos nagbiyahe pa kami nga to, simpera ka oras nga to, sa pinaka Kabadyangan is last by itong Kabadyangan. Oo, tapos nagkanto kami sin Sular kasi nagtakot kami Sular. Ngayon dito, dako nga balay, sa pinaka ikaduhang nga kanto, siguro. Oo. Up and down, and shake, shake, shake. Hindi ko alam kung mao ba ito ng Kabadyangan. Tama ba yon, Roxanne Bilio? Oo. Ay, hindi pala si Roxanne Bilio. Sabi pala ni Roxanne, good morning po idol, from Lope de Vega pala siya. Bakit iba yung nag-ano dito, nag-a-appear sa akin? Mali. Wala kay sino to? Marilyn Chua. Oy, Chua, mga ano to? Mga Chinese. Good morning po, sir. Oo, nanuman kunta. After nasugan siya Didi. Good morning po, sir. Sana mabasa itong message ko. Dito po ak na star sa Suba, Lauang, Northern Samar. Kay nano dawla, nga diri la man aka mahiapi sini nga ayuda sa gobyerno. And poor face, tupad pati naman la kono, haina. Patron, good morning po, sir. Sana mabasa ko naman ito nga message ko, no? Dito po ako na-star sa may Suba, Lauang, Northern Samar. Kay nano dawla, nga diri man ak mahiapi sini nga ayuda sa gobyerno. For peace, antupad pati naman la ini nga nani, unlef, may akduha nga anak na puro na high school. Karuyag kumankunta makaabil para sa aka nga anak para lu, nani, para glukad man la anak asawa. Salamat. Ito kasi madam, ayon lang sa amin ha, base kasi sa amo kuan, base sa amo observation, ngan base liwatsan, mayaon kami na report nga sininga nahiapi nga mga barangay official sa waray walang gutom program dili sa Cervantes. Ambot ko na imod niyo ini nga aton report, ano? Base sa amo na kahibabruan sini. Naglilibot ko no sininga pag-validate sini nga iyo pag sayo-sayo si Ton mga taga region 8 ko, no, dire ko no mga barangay officials, para dire si BHW, dire si Kapitan, dire si Kagawad, ang naglilista ko no si Ton bagod sa explanation sa ni Attorney Jovelyn, tama, spokesperson sa DSW de region 8, amo itong siya gin ka-istorya. So kung wara man ko no kamuhi api, pero nahililista ka sa mga may naglilibot nga mga taga region 8. Iton kasi nga iragin papanlista, nakablangko iton siya nga papel. Dere iton nga gisusugad nga lista ini san poor face, lista ini san walang gutom program, lista ini san nanuman ini nga tupad. Baka sang kayan wara ko no siton, nakablangko ko no iton. Inkukuan lakam ko no kon peran iyo income, kon inkukulwan ko nanuan iyo kamutangan, kung gipubrihi ka mo. Nga paghingan to sa Region 8, nga to na nira ginbabalyesta, ambot kon ginaanano nira ang proseso, nga kon ikaw nala, maabat ka nala kuno si Ton, nga api ka na sa Walang Gutom program, or api ka na sa 4-piece. Parang gano'n, ang explanation ni Ma'am Jovelina, no, mga kasangkayan. So, sa mga inaimamang rauman, nga kon nano ang barangay officials, or mga teacher nga niya api si Ton nga Walang Gutom program or nan pa man ito nga mga programa san pagtaga gobyerno, maari san gin lista sira si Ton diri pa sira, wala pa sira trabaho o nina banging grad, nakaka-graduate pala ining teacher, sayo na teacher na, di ba? Kay halimbawa ginsugad ta 2018 pa iton nga lista. So yan na, mao pala pagkagawas nga hiapi na sira. So na ano, may mga teacher na, may secretary na san kapitan, or may kagawad na. So dati man, mga kasangkayan, wala sira posisyon sa gobyerno. So mao iton an explanation. Dire iton akong explanation ha. Explanation iton san spokesperson san Region 8, mga kasangkayan, mao nga may nahiapi nga mga barangay officials. Tungod saan gin kandak iton nga survey 2018, so wara pa, diri pa diri pa kagawad si kagawad, diri pa kapitan si kapitan, diri pa liwata sekretary si sekretary, o diri pa teacher si teacher, diba? Maari nga saan gin kandak iton nga kuan, wara pa sira si ton sa posisyon. O nga inipang gin sugad mani ko ani, kung mayon man ko no aksidente nga mahiapi si ton nga Walang Gutom program, o nano man ito yung pagtaga-programa sa gobyerno. Ini-example tayo sa Walang Gutom program. Ang Walang Gutom program, di rin kung niragin babawalan nga mahiapi ang mga barangay officials, labi na god kung damo man ko nang iyaana. Halimbawa kuno si secretary o si barangay kagawad na sahod sin 15,000, divide mo kuno ito sa kumpiran iyaana. Halimbawa may kuno si anak nga unom, diba, ikuan mo, i-divide mo kuno ito, so magasto siya simpera. Parang ganon, may guno si Rasan Siton na basihan, mga kasangkayan. So, did you get me? Kaya madam, kaya maari, pero ginbasa ko gihapon iton, kay basi man gihapon mabantad o iton nga mga iyo mga barangay officials dida nga buligan man ka, nga hilista ka mo, di ba, mga kasangkayan? Nga adi mas kuan ini kailangan ininira kay kuan nanon nga ran sini ipopobrihi ini sira. So maari madam, ma'am, sa 2018 kasi parang pagkakalam ko 2018 ini ginkandak na survey, ano, so maari sa 2018 naka-income si Ton na nano nga wara kam ka survey, mga kasangkayan. So mao adto an parang irabasihan. Wala kay ano kay Rosales Perlito Papa Prince, pa request po ng Chacha Pikay Biray from Apoblacion Lope de Vega. Good morning Papa Prince. Wala naman kay Arabella Catalo Yedal. Wala naman kay Elazar Iraya. Good morning boss. Askola ha na aksayo na idol na si Adonis, ang dati na anchor man. Ano

0: Para lang sa kanya, good morning boss, Askola. Hai na anak sayo na idol na si Adunes, dati na ang adto po sa dalakit. Oo. Actually, si Sir Adunes is amo ito siya, consultant din sa Radyo Bandera Katarmano. Party po siya ng Radyo Bandera Katarmano. Bayang makikita nyo na parang marami ho kami dito. Yung iba mga DJ na hindi nyo pa nakikita, nasa training pa sila. Hindi pa sila nilalabas. Hindi kasi pwede dito lumabas agad nang hindi ka agad-agad. Alam mo na, matitraining ng pangmalakas. Kasi dito, pag andito ka na sa mic, bawal yung syusyunga-syunga, tatanga-tanga. Kailangan dodoro-diretso ka, mga kasangkayan. Diba? Pag magsasalita, kailangan dodoro-diretso, kailangan good morning, mga kasangkayan. Tapos maluding. Diba? Masok na yung listener. Ano yung chat to? Tuko. Pero yan, si Sardo, isa yan sa pinakamagaling na news anchor dito sa dati, sa iya mga kapanahunan. Okay, nauro istorya man ini sa ako sa ni Sir Ado ta. Kay kilala man talaga si Sir Ado nga di sa ko. Ah, sa ito pa, sa isang din nga istasyon, siya nahimutang, no? Sabi ni Sol Maria, Papa Prince, Paldo naman ang taga-por... Ano daw? Sabi ni ha naman, ang iba natanggal dayon, nakapasar pala. Pagka-teacher, tanggal dayon sa four-piece. Wara pa nga ni item. Kaya iton lang. Pero may iba gihapon nga may nakalusot. So, ngayon pa nga ni ko, no, naka four-wheel ko nung no, anak ko sa barangay hall. Oh, dito sa may Kabikulan, mayon dito si Ali. Si Ali, nagre-reklamo. Kaya nano ko nung no, ang naka four-wheels ko, no, mga magyaman, mao ko nung no, nanhiya-apit. Hello?
1: Hello, good morning po, Papa Prince.
0: Hello, good morning! Alam ko kung sino kasi Jana si. Jana si anong atin?
1: Ay, babatiin ko lang po ang aking pamilya dyan sa barangay nito. Sa aking mga kaibigan, nasi nga, Merito, Xiaowi, and Chantal. Good morning sa kanila po.
0: Oo, tapos sino pa? Yung katrabaho mo, wala pa? Ikaw pa lang mag-isa dyan?
1: Yes po, ako ay, pala.
0: Sana all nag-iisa. yung tatay mo, kumusta naman yung kalagayan ng tatay mo?
1: So, ngayon, okay na po.
0: Okay na siya. Nakauwi na siya ng bahay
1: yes
0: nyo?
1: Yes po, nung Sabado, nakalabas na po siya.
0: Buti na lang talaga, nandyan si Janice. Ilang ba kayong magkakapatid na tumutulong sa pagpapagamot ng tatay mo?
1: Bali, dalawa po. Yung isa, dito sa, nandito ko sa Cavite. Dito sa nagtuturo.
0: Ganun talaga. Maswerte talaga yung mga magulang. Ano pa?
1: Lima lang kami.
0: Ano pa?
1: Yun lang po, Papa Friend.
0: Yun lang. Sino ka nga? Sino ka nga? Pakilala ka sa listeners natin. Sino ka nga ulit? Sino ka nga ulit? Papakilala ka sa mga listeners natin. Jana C ng...
1: Hello po, good morning. Magandang umaga. Ako po si Jana C ng Barangay Anito, Gamay Northern Samar.
0: Yeah. Maraming salamat, Jana C.
1: And maraming salamat din po.
0: Thank you.

Secretary John Paul pala. Ah, secretary ka pala, idol. Ayan, kaya pala busy ka lagi. Maraming salamat sa pag-comment mo. Oh, salamat po, idol Papa Friend. Shout out na lang nga di sa couple kay Tigka Patronya na nga bulan July 30-31. Ah, paka din nala, sir. Couple. Hoy, alam mo, hindi pa ako nakakapunta dyan sa ano, sa couple na yan. O mga oro isla din sa kuan, sa First District, wala pa kingad to sa Bere, wala pa kingad to sa couple. Ano pa to? San Antonio, isla ba San Antonio? Basta nahingad to ko na, tika nga di, ang bugos nga second district, nakad to ko naman, mga bungto. Nga di sa mga First District, anahingad to, an ko pala is, ginagian man, di ba? Ang tika nga di sa Katarman, Bubon, San Jose, Victoria, Davisares, Alin. So, ano ba nga mga bungto? Wala ko pa hingad to. So, ako ito ang pagkukuanon nga, mga hingad to. Kasi ito man, kunano si ito nangaran sini. Kunano man si ito ang hitsura nga ito ng mga bungto, di ba? Para at least araman na ito. Anyways, maraming salamat kay Elizar Iraya. Thank you very big. Maraming salamat sa pagtutok mo. Anyways, happy birthday sa may mga nagbo-birthday. Nako, hindi na natin nababati ha. Happy birthday, mga kabandera.

0: may kanta.
1: Happy birthday! May mga dumadagdag yung edad na naman dyan.
2: Joy ka ba?
1: Good morning sa iyong atanan.
3: Good morning!
1: Magpapakain na naman yan. Magpapainom pa ng isang case ng Red Horse. Red Horse kasi yung sponsor namin dito. Red Horse Beer.
3: Sino

0: Ayan, happy birthday mga kabandera. Sabi ni ano, sabi naman ni... Sino to? Joshua, Papa Prince, baka di sa Bire. Didi ka sa amo. Ay, dami nag-i-invite ha. Kailan yung piyesta dyan sa Bire? Maraming salamat kay Joshua. Oh, oh. Kaya mo, pag nakapunta tayo dyan, hindi, nakapasyal tayo. Good morning, Papa. Kailan yung piyesta sa Bire? Magkadungan san sa kuan? Sa kapul? Or... Ay, nano ini diri. Sino ba ni una? Kapol or Biri?
1: Aray ko.
0: Mula kay April Delizon, good morning Papa Prince. Shout out sa ka, mga hipid na magkaturog pa. Sana all nasira ako naglalabada na.
1: Aray ko.
0: Sana all. Mapapasana all ka nala talaga. Oh, baila, volume nala ni mo radyo, tingali kunik nala sa speaker anaton live para magkamata si Ra. Ay pamumukawon ta ito. Koy masugag ta gising na. Hegripid ni April. April. Hi kapati Jun. Good morning, listening from Alabang Hills. Shout out. Lalo na dyan sa Lauang ang mga taga... No, ano to? Notarte family mula yan kay... Itraton, tama ba? Ang mga pangalan ko ngayon sa Facebook, di ko na maintindihan. Hindi ko alam kung pinagtitripan nyo yung pangalan nyo eh. Alas 6:27 na mga kasangkayan. Susunod ng ating balitaan. Tutok lang sa 88.1 Radyo Bandera. Katarman, Bastradyo. I-bandera mo.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumasa sa inyo ang programang Gising Norte para yatid mga preskong balita ngayong araw ng Martes, July 21, 2026. Tayo pa'y napapanood sa ating Facebook page sa Radyo Bandera Katarman at sumasain papawid sa impila naman ang 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako pong makakasama ninyo, ito po si Papa Prince. At narito na ang ulo ng ating mga balita.
3: Bandera News!
2: Sa regional listahan ng mga benepisyaryo ng uplift, hindi galing sa mga LGU o politiko. Ayon yan sa DSWD Region 8. Sa lokal, probinsya ng Northern Samar, isinusulong ang pagre-regula sa paggamit ng cellphone at iba pang gadget sa mga paaralan. Board member Imelong Chuan, nakipagpulong sa Vibrant Energy para sa dagdag na supply ng kuryente sa Northern Samar.
3: Get a new headline.

0: Sa National, dalawang pung paaralan sa Quezon City, solar powered na. Pantera News Headline. Prosecution. Itinuturi na tagumpay ang desisyon ng impeachment court sa subpoena sa bank record ni VP Sara. Pantera News Headline. Sa International, Iran naglunsad ng surprise attack sa kalabang command center sa Syria o Syria. Pantera News Headline. Sa sports, Spain, kinoronahang kampyon sa World Cup 2026 versus Argentina. Pantera News Headline. At sa showbiz, Mark Alcala umano'y hindi na nagsasama sa mga showbiz events kasama si Catherine Bernardo dahil sa mga bashers. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:34 na po ng umaga. Oras atid po sa inyo ng Best Cafe Green, ang kaping wara palpitation ng Dermaslom sa iyo sorok-sorok. Ngayon, dumako naman tayo sa detalye ng ating balitang regional. Ngayon, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 8 na ang listahan ng mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ay hindi nanggaling sa mga lokal government unit o sa mga politiko. Ayon kay DSWD 8 Regional Director Grace Subong, ang listahan ng mga may hirap at near poor na pamilya ay ibinibigay o binigay ng Philippine Statistics Authority o PSA batay sa kanilang 2024 community-based monitoring system. Samantalang listahan ng mga low wage earners na may buwanang sahod sa 20,000 piso pababa ay mula naman sa Social Security System o SSS. Binigyan diin ni Subong na walang kahit isang pangalan na listahan ang nagmula sa mga lokal na mga opisyal. Dagdag pa niya, ang mga manggagawang may reklamo kaugnay ng listahan ay dapat makipag-ugnayan sa SSS, habang ang mga pamilya naniniwalang kwalipikado ngunit hindi naisama sa poor at near poor categories ay dapat namang dumulog sa PSA upang alamin ang dahilan. Sinimula na ng DSWD Region 8 ang pamamahagi ng ayuda sa mahigit 17,000 kwalipikadong benepisyaryo sa rehiyon sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses ng o na 2,000 piso cash assistant ang mga benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program. Samantala, ang mga poor at near poor families at mga low wage earners na miyembro ng SSS ay makatatanggap ng tig 2,000 piso kada buwan sa loob ng 6 na buwan. Balita ngayon. Sa lokal, mga kabandera, isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar ang pagpapatupad ng isang ordinansa na magre-regula sa paggamit ng cellphone at iba pang electronic devices sa mga pampubliko at pribadong elementarya at sekundaryang paaralan sa buong lalawigan habang may klase. Tinawag na Provincial Learner Focus and Digital Wellness Ordinance of 2026. Layunin ng panukala na mabawasan ang mga distraction sa loob ng silid-aralan at maisulong ang mas ligtas at mas epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang ordinansa ay pangunahing inakda ni Board Member Don Abalon at naayon sa mga umiiral na pulisiya ng Department of Education laban sa mga sagabal sa pag-aaral. Sa ilalim ng panukala, hindi papayagang gumamit ng cellphone ang mga estudyante habang may klase. Makinig kayong maigi, mga estudyante, ha, maliban kung kinakailangan sa emergency dahil sa medikal na kadahilanan o kung inaatasan ng guro para sa isang gawaing pang-akademiko. Sa isinagawang public hearing, nagpahayag ng suporta ang mga kinatawan ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Iminungkahi rin nilang magkaroon ng partisipasyon ang mga magulang at komunidad sa pagsubaybay sa pagpapatupad ng ordinansa. Ayon sa mga opisyal ng Sangguniang Panlalawigan, isasama sa panukala ang mga rekomendasyong natatanggap mula sa iba't ibang sektor upang matiyak na ang ordinansa ay tumutugon sa pangangailangan ng mga paaralan at buong lalawigan. Umaasa naman ang pamalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Harrison Chuan na sa pamamagitan ng ordinansang ito ay higit na mapalakas ang disiplina, kaligtasan at kalidad ng edukasyon ng mga mag-aaral sa Northern Samar. Oras sa buong kapuluan, alas 6:39. Oras sa dito po sa inyo ng San Miguel Pelpelsen, the true global Filipino beer. Nako, magandang balita mga kabandera sa lahat po ng mga residente dito sa Northern Samar. Nangako ang Vibrant Energy Corporation sa pamamagitan ng subsidiary nitong Samar Philippines Renewable Corporation na maglaan ng karagdagang supply ng kuryente para sa lalawigan sa ilalim ng Power Supply Agreement o PSA kasama ang Northern Samar Electric Cooperative o NorSamilco. Ito ay kasunod ng exploratory discussion na pinangunahan ni Northern Samar 2nd District Board Member Emil Ong Chuan II kung saan hinihiling ang dagdag ng alokasyon ng supply ng kuryente upang matugunan ang tumataas na pangangailangan sa elektrisidad at mapalakas ang pangmatagalang emergency security ng lalawigan. Sa isinagawang pag-uusap, tinalakay ng pamalang panlalawigan ng Northern Samar, NorSamilco at Vibrant Energy ang mga posibleng hakbang upang mapahusay ang pagiging maasahan at katatagan ng supply ng kuryente sa buong probinsya sa ilalim ng kasunduan. Inaasahang magbibigay ng magbibigay ang SPRC ng karagdagang pinagkukuna ng elektrisidad para sa NorSamilco na makatutulong upang matiyak ang tuloy-tuloy at mas maaasahang serbisyo ng kuryente para sa mga kabahayan, negosyo, industriya at mga pampublikong institusyon. Inaasahan ding makatutulong ang karagdagang supply ng kuryente sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Northern Samar, panghikayat ng mas maraming pamumuhunan at pagsuporta sa patuloy na pag-unlad ng lalawigan. Balita ngayon! Sa balitang nasyonal, mas makatitipid na sa bayarin sa kuryente ang 20 pampublikong paaralan sa Quezon City matapos lagyan ng mga solar power panel ang lokal o ng lokal na pamahalaan. Ayon sa pamalang lungsod, inaasahang aabot sa humigit kumulang 930,000 pesos kada taon ang matitipid ng ilang paaralan habang nasa 489,000 pesos naman ang matitipid ng iba. Sa kasalukuyan, may kabuuang 170 solar panel na ang ginagamit sa 20 paaralan sa ilalim ng solarization program ng lungsod bilang bahagi ng kanilang grain initiative o mga programang pangkalikasan. Kabilang sa mga benepisyaryo ang San Agustin Elementary School, Novaliches High School, San Bartolome High School at iba pang pampublikong paaralan. Layunin ng Quezon City Government na maging solar powered na ang lahat ng pampublikong paaralan sa lungsod upang mabawasan ang gastusin sa kuryente at mailaan ang matitipid na pundo sa pagpapaganda ng pasilidad at iba pang proyektong makikinabang ang mga mag-aaral. Alas 6:43 oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. sa national, ikinagagalak ng prosekusyon ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para sa bank records, EMLC reports at task document o tax document ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasis Carpio. Ayon sa House Prosecution Panel, ang hakbang na ito ay isang malaking tagumpay para sa kanilang panig dahil magbibigay ito ng mas malawak na ebidensya upang mapatunayan ang umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Binasi ni Senate President o Presiding Officer Francis Ches Escudero o Presiding Officer Francis Ches Escudero ang ruling sa ikapitong araw ng paglilitis kung saan iginiit ng korte na natugunan ng mga hinihinging dokumento ang rekisito ng impeachment proceedings. Malinaw ang pagkakalarawan na madaling tumukoy at may perma o prima facie relevant sa mga aligasyon kasama sa subpoena ang record ng 19 na corporate and titis na konektado sa mag-asawa batay sa kanilang General Information Sheet, Article of Partnership at ng mga salin mula 2022 hanggang 2025. Tinuligsa ng depensa ang subpoena bilang fishing expedition at labag sa due process. Ngunit git ng korte, hindi maaring hadlangan ng banka o bank secrecy laws at confidentiality o confidentiality provision ng anti-money laundering at ang kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court. Alas 6:45. Sa international, Iran naglunsad ng surprise attack sa kalabang command center sa Syria bilang surprise attack. Naglunsad ang Iran ng Revolutionary Guards Corporation noong Lunes, Hulyo 20 ng surprise attack sa kalabang US command center sa Syria base sa ulat ng state media. Pinunterya umano sa sorpresang pag-atake ang Special Operation Command Center sa EI Tank Region ng Syria. Ganti umano ito sa dumanak na dugo ng mga martyr na sundalo ng Iran Shahr, isang syudad sa southern Iran o southern eastern Iran. Nitong linggo inulat ng isang news agency sa Iran na isinagawa ang paglilibing sa mga tatlong sundalong napaslang sa pag-atake ng Amerika sa isang barak sa Iran Shahr. Nauna namang inanunsyo ng Revolutionary Guards noong Biyernes na inatake nila ang Al-Tank Base na nakakontrol sa Syria Army noong Pebrero matapos mag-withdraw ang mga tropa ng Amerika. Subalit itinanggi ng isang source mula sa militar ng Syria na nagkaroon ng pag-atake. Sa balitang sports, Umanig sa East Rutherford, New Jersey nang muling nakoronahan ang Spain bilang kampiyon ng mundo matapos talunin ang Argentina sa score na 1-0 sa 2026 FIFA World Cup Final. Sa extra time ng laban, si Ferran Torres ang nakapuntos ng nag-iisang goal na nagbigay ng panalo sa La Roja at nagpatibay ng kanilang ikalawang titulo sa kasaysayan ng torneo. Hinapigilan ng Argentina ng matinding opensa ng Spain lalo na matapos ma-red card si Enzo Fernandez sa stoppage time ng second half. Ang pagpapalabas o pagkakabawas ng isang manlalaro ay isang nagbigay ng mas malaking bintahe sa Espanya hanggang sa makapunto sila sa karagdagang oras. Bukod sa kampiyonato, nakamit din ang Spain ang iba't ibang parangal. Sa unay, Simon ay ginawara ng Golden Glove matapos magdala ng 7 shoutouts Cero Diri sa tinanghal na Golden Ball bilang pinakamahusay naman na laro ng torneo. At si Pau Cabarsi ay kinilala bilang best young player. Ito ang ikalawang pagkakataon ng mukha na makuha ng Spain ang World Cup kasunod ng kanilang unang panalo noong 2010. Sa tagumpay na ito, naging unang bansa ang Espanya na sabay na may hawak ng Men's at Women World Cup titles. Samantala, nabigo ang Argentina ng na maulit ang kanilang tagumpay noong 2022 at hindi natupad ang pag-asang maging ikatlong kupunan sa kasaysayan ng makadepensa ng titulo. Balita ngayon. Sa balitang showbiz, hindi na umano madalas na nakikitang kasama ni Catherine Bernardo sa mga showbiz events si Lucina City Mayor Mark Alcala. Ito ay matapos umano makatanggap ng iba't ibang batikos at isyo ang alkalde kaugnay ng kanyang pagkakaugnay sa aktres. Kapansin-pansin ang hindi pagdalo ni Mayor Alcala sa unveiling ng Madam Chusados Otto Sauds, wax figure ni Catherine Bernardo sa Glorieta sa Makati, kung saan inasahan ng ilang fans na makikita siyang kasama ang aktres. Ayon sa mga ulat, pinili umano ng alkalde na umiwas sa mga pampublikong showbiz event upang hindi madagdagan pa ang usapin at komento mula sa publiko. May ilan ding netizen o residente ng Lucena City na nagsasabing ginagamit umano ni Mayor Alcala ang kasikatan ni Catherine Bernardo para sa kanyang political career, habang may iba namang nagsasabing naapektuhan umano ang kanyang pagtutok sa mga tungkulin bilang alkalde. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag sina Mayor Mark Alcala at Catherine Bernardo kaugnay sa nasabing usapin, kaya't nananatiling mga ulat at espekulasyon lamang ang mga ito hanggat wala pang kompirmasyon mula sa magkabilang panig. Oras sa Pilipinas, 6:50 na mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ito pang nakasama ninyo si Papa Prince. Para sa more tugtugan, more kulitan, magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte. Mga kabandera, huwag kayong aalis. Tutok lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo!
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Arr!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Ora să pun capul la Filipina și la șede nu ai bena. Ea ghising na bumang un cana. Welcome, welcome, welcome, welcome. Și atin program în ghising, ghising, nord. Kisama gi apa nagi sabung pa pa pa pa muna Brian sa pa Hello kay Isel, good morning Papa Prince, special out po di sa barangay Bagas Bas from Isel. Si ano to, si Buhano po. God bless you Papa Prince, maraming salamat. Wala naman kay Sir October 30, good morning Papa Prince, good morning. Wala naman kay Maria Balandraya, pulang morning Papa Prince. Pagkapi naman dyan, tos pagising naman po sa mga taong tulog pa sa bahay. Nagising na, sino matutulog? Si tatay. Good morning, good morning. Wala naman kay Maribel Chio. Chio, Chio, o Chio. Hello, Chio. Ayasun, takya.
1: Good morning.
0: Good morning. Pa-shout out sa mga tagapagsangan. Oo, parang summer yun ah. Hello po, good morning. Wala kay Joshua, Papa Prince, June 24, 25, ang patron nga di sa poblasyon, San Beri. Pero taga-barangay Makarit ako sa Mayo 28, 29 ang pamataan patron ko nga di saan. Ginulgar na ni ano yung patron. Damo nga siya sa'yo, mamatrong bahala ka.

0: Narbonita Drol. Ante, pagmata na ko nung kay Aga na. Nano daw dahilan kay Diri pa nagmamata si Mante. Ada si kanya, ada si Tito. Nanong kong san anti, uncle ayon. Akala kayo antut. 0969-071-6213 ang ating linya, tawag na. Once again, 0969-071-6213.
1: Aray ko.
0: O, paramdam na kayo, bilis. Mamaya, paparamdam kayo kung wala na ako dito.
2: Dance.
0: Lagi talaga kayong late, nagigigil ako sa inyo.
1: Good morning.
0: Open aga sa mga taga-gamay. Especially mga taga-barangay, bye-bye, gamay. Occidental 1, Occidental 2. Oriental 1, Oriental 2. Kaya mga taga... Pasad to yun eh. Barangay Dao, Gamay Northern Samar, Barangay Kabarasan, Barangay Rizal, Barangay Bato, Barangay GMO Sias. Good morning! Sugan man sa Bungto, San Palapag, sa Barangay Kapakuhan, Barangay Bangon, Barangay Bagakay, Barangay Sangay, maupay nga aga sa iyo. Especially sa Poblasyon Liwat, maupay nga aga sa iyong atanan. Mula kay ako si Yap, watch out for watching from Mindanao. Hello, good morning sa mga taga Mindanao. Maupay nga aga sa iyong atanan. Ano daw la? Ano maupay himuon niya na? Charis misay?
1: Aray ko.
0: Ichismisan ni mo kapitbahay? Oo, ang harap ako nung pagbabayad sa utang. Ala, may pamangko, no? Pa-shout out sa nakon bugto na si Annabelle Menjula diri sa Barangay Dalakit, Katarman. Ang marami nakikinig sa atin sa Barangay Dalakit. Ha?
1: Aray ko.
0: Talagang umagang-umaga pa lang. Alam mo kung anong radyo nira? Radyo Bandera! Basta radyo, i-bandera mo! Mahina bang internet dyan sa inyo, Papa Prince? Panayhinto po kasi ang programa mo. Hindi naman. Tuloy-tuloy naman yung ano ko dito, yung internet ko. Oo, baka yung sayo na yung nagloloko. Oo, baka yung kay Jana si na yung nagloloko. Dito sa amin tuloy-tuloy kasi, oh, ito may monitor naman ako sa cellphone. Tingnan niyo mga kabandera. Monitor ko yung mga comment ninyo dito. Sir, topic na to, sir. Oo nga, anong topic natin? Oh, ano chismisyon natin ngayon, pare? Oo. Yung ano? Kapitbahay mo? Iniwan ka? Iniwan ka sa patrunan? Pag dumot kayo, inil. Numatron ka lang ani. Numatron ka lang ani. Kung ano, digan. Wara ka na kung nukuan. Nakaran sini. Wara ka na kung nukigsaragbot ko nahingain. Tinakas na ngayon. Kay baka ni kayo nakaputos na. Pero tagilain. Igon man ako po pag pinamatron. Kay gi. Nambabaya. Tala, may pamangko, no? Makaputos la, binaya na, wala na kang saragbot. Nagkato na ngayon sa ibang abalay. Wala ka na igupod, kaya makadamo kaliot, padaramuay kang putos. Man daw. O siya, uni na ngayon, mga sangkayan ko sa kanginan, bang hindi rin man ka manubisi, pwede ka mo mamati sa natong programa, unina, maglalive liwat kita. Alauna, tubtob, alas 5, atong programa, Bandera Heartline. May babasahin na naman tayong story mamaya. Sino yung nakapanood ng story natin kahapon? Pinost na po natin sa Facebook yung kay Adrian. Pamagat ng kwento ay coffee shop. Kasi sa coffee shop sila nagkakilala ni Teacher Laila. Sana all. Nanguta na nga na kahapon kung may mga kuhan, coffee shop din sa Katarman. Mag-extract dun sa coffee shop. Kasi bangin na hada sa coffee shop kasi forever. Patron na ito, na-promote tayo ni kay anak viewers, adila, permi sa aga. Adila, kampirmi, katatambay sa kuha. Siguro kay diri pa makamubisi pag aga, ano. Pero pag alaukulup na, siguro may mga trabaho na kayo, may kanya-kanya na kayo mga ginagawa. Kaya okay lang yan. Naiintindihan ko kayo, ha? O, basta ang importante, manood din kayo ng story natin. Oh, kapag pinupost na sa ating Facebook, Facebook page, nakapost na yon mga kabandera. Ayan, ulitin natin. May programa po si Papa Pren sa alauna hanggang alas tres. Siya po gigyama. Aray na, patal nang hiwa. Diri na nagpapaka-istorya sin, diri na nakakuha sin Diritz. What I mean, mayong kita programa nga nagbabasa kita story, ha, mga kasangkayan. Ang story nating pang malakasan. Alauna to tubala stress, programang Bandera Heartline. Oh, gusto mo yun? Gusto ko yun, Papa Pren. Kasi habang hahapon na daw, habang patulog na siya, nagduduyan pa. O kaya may katabi kayo, magkatabi kamsan imo palalabs, pamati kamsan ato yun, na programang Bandera Heartline. Gigigil ako, ah. Good morning! Pamati ako nina, Papa Pansyan. Very good. Inaingan nyo ko lang naman kayo kung hindi kayo busy. Pag hindi, huwag na kayo makinig. Oo, kahapon yung first air natin. Oo, kahapon wala pang intro. Nagawa pa lang tayo ng intro mamaya. Nag-record na si Papa Pren, si edit ko pa lang. Okay lang yan, madali lang naman tayo maka-edit ng intro natin. Importante, tuloy-tuloy sana itong programa natin mga kabandera. Gusto niyo yun? Gusto niyo yun? Oo. Dalawa na yung duty ni Papa Pren. Umaga tapos hapon na. Ayan. Kasi ika nga sabi ko, nung kahapon, sabi ko kung magigising ako sa umaga, magpapatulog ako sa hapon. Para man magkakuang kam, nanon nga rin sini, maninga turog ka. Hands up. Sino yung nakakita ng ano natin, yung post sa ano, sa yung story natin kahapon. Parang maraming nakinig eh. Nasa 2000 sila. Oo, pero meron din tayong radio application, ha, mga kabandera. Baka malay nyo, gusto nyo lang, ha, yung ating radio application. Ay. Hanapin ninyo My Tuner sa inyong Play Store, ha? Otron ko My Tuner sa Play Store. I-download niyo My Tuner, tapos pag na-download niyo na yung application na My Tuner, hanapin niyo doon ang Radyo Bandera Katarman, tapos ayun, mapapakinggan nyo na po ang programa. Parang nakaradyo lang kayo doon. Pwede nyo i-connect yan sa inyong mga speaker. Paldo ka naman, Siton Papa Prince. Kay duhani mo programa, o gipalduhi. Paldo pag niliya. Diretso tawa si Kuan, si Joshua Bulan. Actually, matanglay magkinuha. Pero okay lang yan kasi napapahinga yung boses natin tuwing umaga. So, katapos natin ang programa, uwi na naman tayo, babalik na naman tayo ng mga alas 12. Kailangan alas 12 nandito ka na kasi 1 yung program mo. Kung pre-prepared ka pa lang naman, pumunta ka dito, alauna, late ka na makakapasok nun. Di ba mga kabandera? Yes, kura ko no Papa Prince. Aray ko. But it's time muna mga kabandera. Oras sa Pilipinas, 7:20. Meron na lang tayong 10 minutos. Ayan, tutok lang dito sa 88.1

0: 88.1 Radio Bandera Getar Mampas Radio I Bandera Mau Sama Pak Rini Kisemung Papa Papa Muna Prinsipi Pa Papa Prinsipo Sa inyong mga radio sa programang Kasama
1: Kasama si
0: Ako talaga. Oy, batiin muna natin yung manong driver. Master driver. Sweet lover. Kising na! Bago na! Anim na minuto bago sumapit ang alas 7:30 ng umaga. Oras gindara sa iyo sa best coffee, green coffee, ng warapal, petition, yung derbaslom sa iyo, sarok-sarok, mapapalit sa tanang mga pharmacy din sa Bungtusan, Katarman. Kapag gahapon ay na San Miguel Pelpel Center through Global Filipino B. Kapag gahapon ang Red Horse B. Kung mainom ang kamo sa Red Horse na. Kasi sigurado ko mahuhubog ka. Diri ka masuka. Basta mapinit lang. Ayaw lang sa mapasok kay malain. Mapait. Kapag ganito makuhang ko mapinit-pinit. No, mga kasanggayan ko sa kanginan. Ay! Ano-ano oras? Wala ba pagkakamagday nga mga...
1: Aray ko.
0: Mga... Mamumura sana ako eh. Pero bawal eh.
1: Aray ko.
0: Naisip ko, nasa radyo pala ako. Buti lang, di ako nasa labas ah. Mano pa naman yung bunganga ni Papa Prince eh. Medyo matabil. Tabil-tabila eh. Good morning
2: nangani. Pagmata nangani.
0: May pagpinaturog pa. Oo. Team Nanay, kanina nalalausan na pagpinanguhan siya eh. Pagpinuka, wara ka man lababa, liliwat. Ala, may pamanliwat ngayon pag kinaturog, oy. Malito, wala yung nakabubwaso. Malito, giatuli kayo pag kinaturog doon sa kuwan. Sa migdan. Hindi na nga, pumilit ka na rin doon. Diri ka na doon matanggal, ta. Sisihon mo pa si nanay, masugad ka. Nanay, wala makpo ka, wag ilaini ka. Ilaini good man, oy.
1: Aray ko.
0: Eh man, kay gihukuani ka, lubyay ka.
1: Yes.
0: Sinugo ka sa nim kag anak nga magkuangkuan, magkuangkuan ano daw la. Magtrabaho, diri ka na buhat dayo magtrabaho. Pero naman kun ta doon, magkuangkuan ka, magsilig ka sa iyo hawang ay puro dahon nun ha. Magkatatanan down sa mangga bayabas. Kaya niyo higripid nga mayon mangga nga nakuan na nalahos na an sanga nga da sa iyo hawan. Nag-inisog ka kay si game kahit. Di ka nagbubunga nga ni dahiyo ka. Diri ka na nagre-reklamo kay may bunga na. Oo mga kasangkay. Mayon sito na nag-iinaway san gintanong. Doon sa kay nano nga gintanom doon sa pagitan san kabuka-buka nga balay kung diri ba naman para nala pader kay sang lito nag-inaway kam kung kunay ko sino ang tagyaong kuno sito at tagyaong gasit na nagtanom niya na kay namatay na nagtanom. Oh, nag-away na kam kung sino ang tagyaong bahala kam sito kay wala man itlistahan kung sino ang nagtanom. Tawag na 0969-071-6213 0969-071-6213 0969-071-6213 Abot ko, nakuha niyo, wara nga ni, bahala ka. Papa Prince, pamahaw kita. Ansura na mo, paksiw. Agata nga to, ay karasa da. Tagi man. Ikaw ang gadla, ikpa. Ipa-G-cash. Ipa-lalamo. Hala na. Tagi ka. Malito, mala ito, mamamatay na sa guto. Tagi God. Ay, dalawang minuto na lang natitira sa ating programa para tayo ay magpasaya ngayong umaga. Kaya bilisan nyo na ang pag-comment ninyo at

0: All out nina sa alauna, wala nak boses. Masagot na lak, Dear Papa Pre. Ang sanak, Dear Radio Bandera. Wala nang boses si Papa Pre. May mga panahon ta, may mga panahon talaga mga kabandera na parang nawawala yung boses. Na ano niyo na yon. Ala, parang nagiging Marcos na ako. Na. Do it up. Ay nako. Nakatingin na kayo siguro. Na kuan ano nga ran sini? Nga nakapag-program ako. Nakatingin. Uy, kalain. Nakakulaw na kamada nga nagpo-program ako nga malay na nakboses. Parang mauubusan. Isa nga, umaga pa lang talaga. Pag sa good morning, wala talagang sumisingaw na boses ko eh. Ako talagang nahira. Nag-suffer nga ako nun eh. Lalo na pag nagbabalita ako. Minsan binibilisan ko na kasi. Naubusan ako ng laway. Eh. Feeling ko nga yung balita, hindi ko na nahati ng maayos. Ay nako mga kasangkayin ko sa kami. Ano daw lang sinian, maupayan ang adlaw ano. Nagpinuro ko sa iyo balay, magginilagataw, mamatron. Mamatron ko nung Papa Prince, kinakalalag ka na, nakakaung ka pa. Pag uli mo, may take out ka pa. Talakpakan sa mga sansito ng mga pinag tatawanan lugod ano daw. Amin na pinagtatawanan lugod si Mima Alicia sa social media ng mga tao. Hayaan mo sila. Gusto nila yan eh. Magtawa-tawa sila kasi mga kabandera. After Friday. Kumbaga, kanra na iton kung magtawa-tawa si Rock. Kita, basta kita, dere kita nagtatawa. Bagot pa nga ni, bahala na ang Diyos ang humusgasan iya, nahimong mga sala dito sa Baw-Baw Santuna. Di ba mga kasangkayan? Kahit kita, wara man kita kapas. Wara man kita kapas tungod kay tao, manla kita. Wala kita liwat kapas nga pumatay sa naton igasi tao kay tao la kita. Wala kita karapatan mag-judge sa tao kay tao la liwat kita. Diba? Mga satsiton. Pero mayon tao ng mga ibang mga judgmental. Diba? Gasi mo pinaka-perfect nga tao. Tama na itong churi at churi. Bawo man liwat siya, salaan liwat. Diba? May mga satsito ng mga tao. Tanglit ako, waralax ito. Mamingaw la. Okay, kung ano man hingad to sa niya kinabuhi, kaya mauman na niya ginkaruyag, mauman ito. Tuktum na lang siya doon, kaya mauman na niya ginkaruyag. Pama ito sa tao, mga kasangkayan. Ang tawong naruyag na good mamatay, diba, dire kita maaram, patay na. Nagpakamatay kay karuyag nira. Mama nito na habang naghihimo kasi didi sa nabubuhi ka sa Baw-Baw Santuna. Punano an imo gini ihimo nga hingangadto san karatan. Choice mo yan eh. Bayaon ka man choice. Nahimuon mo or dire. Pero kay ginpili mo, ikaw taan nagkadto sa nimo karatan. So, ganun yon. Kaya kung ako sa iyo mga kasangkayan, na mayaon kam yan na mga kaaway. Higampo na lang nga magbati na kam. Kaya mga kasangkayan, kay delikado na yan ang panahon. Kay pupusil na lang tao. Dari ka maabat. Kinaistory mo pa ni Mipin. Di ka nunina. Balitaan mo. Maray na liwata ng mga kasangkayan. Kasi ito lang kinabuhi isang tao. Magaun, nga tanan kita, tigad to, una-una hayla. Tanglit ko na, di ka pa sa bawbaw santuna, pagpakabuutan, kay base matigo ka nga ni, maalala sa im kaupaya. Di kay matigo ka nga ni, maalala sa im sa mga kata, mga tao, ang karautan. So, permi ko ni, gisusugad sa ako mga listeners. Ha? Habang buhay pa tayo mga kabandera, gumawa tayo ng mga mabubuti. Kasi kapag mawala man tayo, panghihinayangan tayo ng mga tao at maraming pupuri sa iyong pagkamatay. Pupuri sa iyong pagkamatay. Hindi. What I mean, kahit patay ka na, marami pa rin pumupuri sa mga nagawa mong kabutihan nung nabubuhay ka pa. Uy, salamat na ilusot, Lord. Alam ko, hindi ko may lusot eh. Anyways, wala na tayong oras. Overtime na naman tayo ng 3 minutes. Mapapagalitan tayo ni manager. Sisitsitan tayo ni manager. Wait to you. Overtime yarn. Oo, pero hindi naman stricto dito. Mga mababait yung manager dito sa Radyo Bandera. Mga gwapo pagod. Pako lang niyo, ikaw si manager Huerto. Ah, kay gwapo yung manager sa Juan, Radyo Bandera. Maugad nga. Ko ay nanay ni. Maugad nga, nagpakaasawa. Kau good, girl. Ano daw iniisip mo? O siya, magpapaalam na ako ha. O sa'yo makinig mamaya alauna hanggang alas tres. Pwede ako mapinig. Buka mamaya. Maluma, ibang papa pa rin siyong mapapakinggan nila. Kung pagkatao na naman. Oo, ito yung mga DJ, no? Pinaglalaruan lang yung ano eh. Yung boses, mamaya. Huwag kayong magtaka kung malumanay si Papa pa rin si mamaya, ha? Kasi nakadepende yan sa programa natin na hinahawakan. Hindi, kay Gising Norte man aga, so kinahanglan hype kita, no? Hype na hype, ano? Nakainom yan ng gatas yarn. Hype na hype, eh. Hindi lang ako, lop. Kuan, warak sit pa kakaon. Gay ko ah, nangara si ni Maluya. Sugga dear papa friend. Hindi ko alam. Kung bakit nasaktan ang puso ko. Hindi naman niya tinusok. Pero dinurog niya. Kaya ngayon naninikip ang dibdib ko. Hindi ko makayana na nawala na siya. Kaya ako ngayon ay nagdurusa. Bow. Anong advice mo, Papa Prince? Sa susunod, wag muna kasing ipadukot yung puso mo. Para hindi niya durugin. Tama?
1: Nag-enjoy ka ba?
0: Ikaw talaga. Ito rin pala ang dahilan kung bakit nadurog ang puso mo. O itong kay karawat ka ng karawat ng paghigugma na hindi naman dapat sa imo. O especially kung chabit ka lang. Pag alam mong chabit ka lang, i-let go mo na yan. Kasi marami kang masasaktan at ikaw rin mismo masasaktan ka. Kasi paasahan kaling na... Alam mo yung kanta ni Ying Constantino na tanga? T-E-N-G-A? Diba? Nagpapakatanga ka lang. Kaya sa mga chabit dyan, bahala kayo, bas nyo si Papa Prince. Baka natamaan kayo dyan, ha? Bahala kayo. Okay lang sa akin na mabash ang importante. Totoo naman yung sinasabi ko. Nasaan ka, buwa? Buwa ko nitong Papa. Sos! Kamu sa mag-aram, bahala kam. Okay nga, dere ko lang, gininim drop. Buutan pa ka si Papa Prince. Hindi pa naman ako yung ano, yung Bulgaran kong Bulgaran. Kasi pinabibigyan lang natin yung mga tao, baka gusto pa magbago. Mamaya gusto pa nila magbago. Kaya mamaya iwalan niya na mamaya, pero babalik din, babalikan tayong bukas.
2: Aray mo,
0: kasol mo sa ulo. Kasol mo sa buot. Good morning, mandam. Nagmatan ako na siya, Papa Prince, kay gililayik ako no. Gililayik ako no sa radyo. Paparong ko na ako no, radyo. Inaabrihanta ako no, kaya nag-enjoy ko no sila pag binamate. Kaya po, dito ko no sa Radyo Bandera, nga Papa Prince ko no, brahakan ko no. Gililayik ko no sa radyo, mahala ko no ito, anhiwa ko no, wala makina. Lupig pa ko no si Koan, lupig pa ko no, nanay ko no, dito sa hiripi. Okay, mayon ko no si no, nanay ko no, tarabuta, blalot, anhiwa ko no. Kaya nagkukuhan nga ni ko no, nag, ipinangisog nga ni ko no. mga kabataan kan, dere ka muna maghugas. Dano na ng oras ang mga hugasan at ang baka. Ang mga kamanukanong na naghugas sa mga hugasan. Nano na ina eh, mga pinanihimo. Huwag ka nung mga nagganadag, unang kawara na kang pinanihimo. Puro na lang pagpinakaong sa iyo. Nano kam ko nung mga bakte nyo. Pagganadag, unang yung kono, pangangarin ho na lakam. Dere makamanukan mga bakte, mga tao man na lakam. Pagtrabaho kam. Tumad kayo maraming nakita oras. Papa Francis now signing off. Maraming salamat mga kabandera. Muli itong mga napakinggan ninyo programang Gising Norte kasama si Papa Prince.

0: Vida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu bala 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
5: Kasangga at kalusugan.
6: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
4: Angie Marcamoyas.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning! Busog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito'y hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha? Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs, ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga-Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog. Hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, siyempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan ang nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay iguan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, daghang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa ating lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province, ano, eh? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng
Rumblon. Ano po? Abay, alagang-alaga ng kampanya ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng company na supplyan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming po salamat sa mga taga-Rumblon Province. Thank you po.